0: Nandiyan na pala kayo, matagal-tagal na.
1: Kakaiba yung kwento ni Mama. Kasi yung iba, galing dito, nag-migrate. Siya talaga doon pinanganak.
0: Oh, tapos umuwi dito.
1: Umuwi dito.
0: Nag-stay ng 1 year.
1: Pero ang nakakatuwa palalo is, natuto siya mag-Tagalog dito na.
0: Dito, tapos nung tinayo nga nila itong Filipino Worker Center, lagi niyang kausap, mga Filipino, nahasa na nahasa.
1: Pero siguro mong madalas kayo manood ng teleserye, no? KFC.
2: Radio.
0: Okay.
2: And yung isang dahilan kung bakit ako naging part ng trabaho nito ay dahil noon, parang hinanap ko yung sarili kong identity, yung community ko. Kasi yung lola ko, actually namatay siya sa birth, sa pagtinanganak ng aking tatay. So naging single child yung tatay ko. And he was mostly raised by mga families sa Catholic Church, sa mga puti, saka mga isang Jewish family. And that Jewish family sponsored yung lolo ko para yung college tuition niya para maging doctor.
0: Oh, doctor. Okay.
2: Right. Naging anesthesiologist siya.
0: Ah, anesthesiologist. Naku, yun ang hinahanap ko minsan eh, anesthesiologist. Para gusto ko mamanhid kasi minsan eh, na yung mga problema dito sa Pilipinas. Anyway.
1: Pero ang bottom line talaga nitong ginagawa, yung background ni ma'am, no? Yung sa father niya, yung sa lolo niya, and then sa kanya na rin, is yung humanitarian kindness ng tao.
0: Doon yung binabase. Yan drive niyo para ipagpatuloy niyo itong mga ito Filipino Worker Center, yung CIWO at kung ano-ano pang mga organizations na pinangungunahan po ninyo.
2: Yes. And also hindi lang charity actually ang framework namin, but actually kung it's more that we can help give hope and support para yung mismong tao na may problema may kayang gawing mga solution together with a community, with a group.
0: Alright.
2: Marami tayong magagawa dito sa US kung organize kami dito.
0: Alright. Pero sa dami ng mga ginagawa nyo for the community para sa ating mga kapwa Pilipino dyan, may time, how is your family ikang reacting to this? Kasi balita ko po, you're a mother of two. Tama po ba?
2: Tama naman. Tama. Mm-hmm. Dalawang babae.
0: Okay.
2: Mga college age na sila. Grown na sila. You know, there's some challenges. Minsan mahirap maging nanay at sa ganitong mga trabaho. Nung baby pa yung yung bunso namin, actually laging kasama niya ako. So maski sa mga conference, sa mga meeting, laging kasama. Pero meron din akong family support dito. So yung asawa ko actually pinanganak sa Manila.
0: Okay.
2: At siya yung panganay sa anim ng mga
0: kapatid.
2: So at siya yung panganay. So yung mga anak namin, sila yung unang anak. So marami din support mula sa titas, titos, tsaka lolas and lolos. So very fortunate ako na marami din akong support sa family. Tsaka yung asawa ko, magaling magluto.
0: Ah, okay.
2: So tumutulong din.
0: Yun ang importante dun eh, magaling magluto.
1: Mamaki, yun pong matanong ko lang din po, ano. Sa dinami-dami po ng Filipino organizations dyan sa Amerika, bakit po kayo ang nabigyan ng Banaag Award noong 2018? Ano po yung ginawa niyong outstanding kaya kayo ang napiling gawing Banaag Awardee?
2: Well, I think dahil sa, lalo na sa mga human trafficking work, support sa mga human trafficking survivors. So like si Nanay Fidelina, siya ay isang case that we worked together sa with the FBI on. Kasi she was naging naging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Thank you, National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., the Philippine Military Academy Superintendent Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, His Excellency the Australian Ambassador to the Philippines Mark Innes Brown, and the distinguished members of the Diplomatic Corps, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., and the Major Service Commanders, Philippine Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Tuba Benguet Municipal Mayor Clarita Salong Ongan, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Philippine Military Academy, the Cadet Corps of the Armed Forces of the Philippines led by the PMA Talang Dangal Class of 2026, parents and loved ones of the PMA graduating class, fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, we once again witness a solemn transition from young cadets shaped by discipline into full-fledged officers entrusted with the protection of our great republic. To the 207 graduates of this year's class, I congratulate you. I also have extend my congratulations to those who have distinguished themselves through exceptional performance. Leading your batch is Christine Calle de Misana Librada. You all now carry the name Talang Dangal, tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal. It is a name that reflects a new core of leaders who must prove that courage, integrity, and loyalty are not mere aspirations, but a non-negotiable standard. It likewise speaks of responsibility, a responsibility that begins the moment you step beyond this formidable ground and into a world that will ultimately measure your conviction and your grit. During your training in the academy, you have been taught that the threats confronting our nation today are no longer confined to conventional battlefields. They now emerge in cyberspace, in disinformation, in territorial aggression, in calamities worsened by climate change, and in forces that seek to weaken trust in our institutions and divide our people. Recognizing these challenges, we have begun strengthening and modernizing the PMA so that your curriculum will prepare you to be future officers for both conventional and emerging threats of the modern age. While the curriculum reform shall fully benefit the class of 2029, this year's cadets have already been exposed to the new disciplines such as data science, Python foundations, artificial intelligence, electronic warfare, and unmanned systems to equip them with basic competencies in emerging technologies. Your sharp minds, fresh perspectives, and capability not only respond to present risks, but to anticipate future threats before they even fully emerge, and that will go a long way. Your ability to discern truth from deception is crucial to making sound decisions. But beyond your skills, the true strength of a soldier will always be rooted in integrity, discipline, and honor. These are the values forged within you through difficult times, through moments of exhaustion, times of doubt, missed celebrations with family, silent struggles that only you and your comrades truly understand. As you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Throughout this mission, carry with you the honor code instilled in you by the Academy. Never lie, never cheat, never steal, and never tolerate those who do. Because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Along the way, you will encounter a lot of forks in the road that will test your resolve, placing you in situations where you must choose between difficult options. But as long as you remain faithful to our flag and committed to serving our citizens, you will never lose direction. Do this to also honor your upper-class superiors, your mentors, instructors, your parents, families, and loved ones, all those who believed in you throughout this demanding yet rewarding journey. Bilang inyong Commander-in-Chief, naniniwala ako sa inyong kakayahan. Naniniwala ako na tapat kayong maglilingkod sa kapwa ninyong Pilipino at sa ating inambayan. Today, I share with you the noble duty of protecting the Filipino people. Let us continue marching towards a more secure, peaceful, and stronger Bagong Pilipinas. Maraming salamat at mabuhay ang Talang Dangal Class of 2026. Mabuhay ang Bagong Pilipinas.
1: At this point, the Superintendent PMA will present a memento to our guest of honor and speaker.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas, ito ang Presidential Event. Presidential Event.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Pinag-brainstorman ng bawat team, ng members. At yun, hanggang sa nakabuo ng final na gagawin talaga nila. Then, paulit-ulit na lang na through rehearsals para ma-familiarize. Muscle memory hanggang maano na yan.
5: Oo. Na curious lang ako, Captain. Sabi niyo may rehearsal po kayo doon po sa UAE nung nandoon na kayo, nagre-rehearse pa rin ba?
4: Yes po, ma'am. Okay. Bali yung Dubai Police, ma'am, is may inaalat sila na time for sa lahat naman po ng mga kasali doon. So may
5: scheduling.
4: Bali ini-schedule before yung araw na yon, nagpapa-schedule, then pupunta lang doon at mag-practice. Bigay nila yung time. Almost mga 15 minutes ato per ano, yung binibigay sa amin per team.
5: Ayun. So meron pa palang opportunity na pag-usayin pa, no? Kahit na nandoon na pala kayo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Okay, Captain Dao Ines or siguro kay Corporal Gakayen. Ito naman kasi nababanggit na rin po ni Captain Dao Ines yung mga activities ninyo doon sa competition, no? Ito naman ang tanong namin, paano po kayo naghanda doon sa level of difficulty ng UAE SWAT Challenge at ano po yung naging sikreto para malampasan yung ating mga teams from different nations po o bansa, sir?
6: Magandang umaga sa ating lahat, ma'am, sir, at yes, sa lahat ng mga nakapag-antabay sa Radyo Pilipinas ngayong umaga na ito.
5: Yes.
6: Maraming salamat po sa mga naipakita niyong suporta simula practice hanggang sa natapos ang UAE SWAT Challenge 2026. Ang naging paghahanda po ng SAP o buong team ay sa pamamagitan ng puspusang pagsasanay.
5: Mm-hmm.
6: Tulad ng physical na training, paghahanda ng mga kagamitan at mga tactical na pagsasanay.
5: Mm-mm.
6: Wala naman po naging sikreto ang buong team. Ngunit yung disiplina at dedikasyon ay andun pa rin, kaya nalagpasan natin yung ibang top tier nation, ma'am.
5: Oo nga, kasi nakita ko magagaling din po yung ibang nation. Sabi ni Corporal Gakayan, wala daw pong sikreto. Pero kung meron man po iyon, sa tingin ko po hindi po nila sasabihin live on air. Kasi kung meron pa silang plano na malampasan yung kanilang performance ngayong taon, syempre hindi nila isasabihin yung kanilang parang ano ba yon, the wild card, no? Pero ito talaga nakakatuwa yung performance. Actually, si Corporal Gakayan, kung napanood nyo po yung limang videos, no, si Corporal Gakayan, pinanood ko rin po kasi, no, para syempre may background din ako doon sa performance. Doon sa day 5, nakita ko siya talaga yung unang tumakbo doon sa obstacle course, no? At meron doon mga monkey barrel roll. Tapos meron pa yung human ladder na nakita ko .
6: Apo ma'am. Tama. Apo.
5: Ikaw ba yung nasa pinakailalim?
6: Apo ma'am, ako po yung nauna na nag-push to doon para makapatong yung ibang team. Ma'am.
5: Oo nga mabigat po ba sila? Kasi ikaw po yung nasa pinakailalim. Paano po ba yun? Although para naka-incline naman kayo, so yung weight paano ba yun?
6: Pag lalong matagal yung team na makaalis doon, maramdaman mo yung bigat sa ilalim, ma'am.
5: Oo nga.
6: Kaya dapat sunod-sunod na pag-alis ng last man, susunod naman nakakapit yung ibang team para ako yung makaalis doon, ma'am.
5: Yun nga . Kasi sabi ko, sino kaya yung nasa ilalim, parang si Corporal Gakayan? Yun, ang daming sumunod na sa'yo. Nabibigatan kaya siya? Yun yung tanong sa isip ko nung pinapanood ko yun . Sabi ko, yung pinakala sa ilalim, mahirap din yung role niya, no? Okay. Eto naman po, punta tayo kay coach kasi malaki ang papel ni coach para i-train ang ating team at paghusayin yung kanilang naging performance. So, coach, paano po nakatulong ang training ng PNP SAF Training School sa performance na nakita at hinangaan natin, hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng ibang bansa doon po sa naging performance nyo sa UAE SWAT Challenge 2026.
7: Good morning po, ma'am. Good morning. At bago ko po sagutin yung tanong, ma'am, nakapag magandang tanong, nais ko pong batiin ang mga kasamahan ko sa SAP na nagsasanay.
5: Yes.
7: Na nandyan sa RDB na iniwan namin na nagsasanay.
5: Hanggang ngayon, nagsasanay ka rin, no?
7: Sa mga nanonood, gusto ko po rin pasalamatan yung mga tulong na binigay nyo at mga mas lalo yung nandyan sa community sa Dubai, Filipino community sa Dubai. Siguro, nanonood kayo ngayon. At balik tayo sa tanong, ma'am.
5: Okay.
7: Ang aming training sa SAP ay nakatulong dito sa performance ng team natin na lumahok sa UAE SWAT Challenge 2026. Ang training natin sa SAP ay nakapagbigay tulong sa naging performance sa Dubai. Lalong-lalo na sa mga specialization course katulad ng SAP Commando course.
5: Okay.
7: At UCRWC or tinatawag nilang Sure Shot. At SAP Sniper course. Lahat po yun ay nakapagbigay lakas at idea ng tropa natin para makamit yung 14 ranking.
5: Mm-mm.
7: Yun po, ma'am.
5: Yun. Coach Akad, ito po kasing nabanggit nyo, halos the same po ba yung mga trainings sa na ginagawa yung sa soft yung sabi niyo sniper course, yung ganun din po ba kaya yung ginagawa niyo rin nung nandun na kayo sa Dubai? Same din po ba or inaano niyo po ba yun? Ginagawa niyo kung ano yung ginagawa niyo dito sa Pilipinas pag nag-training kayo doon, yun na rin po ba yun?
7: Actually ma'am, yung training natin sa Pilipinas, ganun po rin yung ginagawa natin sa Dubai. Bale, may schedule silang binibigay.
5: Okay.
7: Pero halos kulang sa pagtitraining.
5: Oo.
7: Kaya ang ginagawa po namin para makapagsanay o mag-training, doon pa lang sa mismo sa hotel namin, naghahanap kami ng area, space, mm-mm, na pwedeng mag-dry run.
5: Okay.
7: Pagkatapos noon, tsaka kami magpa-schedule sa range,
5: mm-mm,
7: para magsanay ng live firing.
5: Okay. Gusto ko lang po ipagmalaki si Coach Akad kasi kung hindi nyo po na itatanong, Coach Akad, dati po siyang mga performance kagaya ni na Corporal Gakayan and Corporal Besmonte hanggang sa naging coach po siya. So, pwede ko bang itanong ito, Coach, na ano po yung pakiramdam na meron pong pagbabago sa inyong naging role instead of kayo po ay nagpa-perform na, ngayon nagko-coach na po kayo? Mahirap ba? same din ba ang challenge?
7: Ano yung number yan? Actually, ma'am, nung ako ay katulad nila at hanggang ako ay naging coach, may counting adjustment talaga, ma'am.
5: Okay.
7: Pero nakaya po naman natin, ma'am.
5: Oo nga, kasi tignan mo, number 14 naman. So, parang, and also siguro, dahil na-experience nyo, mas madali nyo na rin ituro. Kaya, ganun naman po, no? Kung naranasan mo, mas madali mo siyang ituro kasi napagdaanan mo, no? So, nakakatuwa yung ganun. Eto naman po ang susunod kong katanungan, siguro kay Corporal Gakayan ito, no? Hindi lang po physical strength yung kailangan, kundi mental toughness, yung kinailangan yung i-incorporate o integrate dito po sa activities ninyo. Paano po kayo nanatiling kalmado, no? Kasi kung ako siguro yun, ninenervyos ako. So, paano po kayo nanatiling kalmado at focus sa gitna po ng matinding pressure?
6: Maraming salamat, ma'am, sa napakagandang tanong na yun, ma'am. Ang pagpapanatili po ng kalmado at focus ng isang team, ma'am, ay nakasalalay po sa pagbuo ng mental toughness, ma'am.
5: Oo nga.
6: Sa pamamagitan ng iba't ibang estratehiya tulad ng paulit-ulit na practice,
5: mm-mm,
6: o regular at masinsinang pagsasanay, ay nakapagbibigay kumpiyansa sa buong team, ma'am.
5: Okay.
6: At nakapagpapababa ng kaba. Lalong-lalo na kung andun ka sa aktual na sitwasyon, ma'am.
5: Oo nga. Tama. Kasi ito ay, sabi ko, ang galing, ang actually, meron po kayo yung tinatawag na, based on observation, iba kasi yung pakiramdam nun sa inyo, pero sa akin na nanonood, yung team po ninyo is may chemistry, kumbaga, yung parang, nakita ko sa day 5 for example kasi obstacle course yon, may inaakyatan kayo tapos may nakita ko dalawang sabay tapos iaabot mo yung parang pang bridge yung chemistry po ng team ninyo, umaakyat kayo doon sa baba, may nagaantay na para kunin niya yung iaabot na pang bridge. So, yung ganoon po, makikita mo na napaka-smooth ng transition. Yung bawat isa po sa inyo, alam kung saan pupunta, alam kung ano yung... Kasi diba parang yung kukuha, parang hindi niya naman... ano ba tawag doon? Parang hinahangaan ko lang kasi nakita, pinanood ko talaga yung video . Kumbaga... Yun nga, in short, alam ng bawat isa kung anong gagawin nila. Hindi na mahirap na sasabihin pa nung isa na, oh, abutin mo na to. Hindi, actually, hinihintay na nga lang niya . Tapos yung kukuha doon sa kabilang Kasi magkabilaan siya, ganun siya, 'di ba? Yung kumuha, inabot nung galing dito, tas inabot niya dun sa kabila. Sabi ko yung ganoong flow, makakabawas talaga or mas makakapagpabilis doon sa time na magre-require para ma-finish yung obstacle course. Isa pa, doon sa meron kayong yung monkey barrel roll na tinatawag nyo nga, binabalik pala yun. So, kailangan may pumalo. Sabi ko, kung mabagal yung magpalo, bawas yun sa time nyo. Tama po ba? Oo. At saka, doon sa yung isa pa, yun yata yung ewan ko kung day 2 ba yun or ano, yung nagbuhat kayo ng dummy. Oo. Talagang nakita ko na yung isa, siya lang kasi yung unang na-finish pa, so siya lang yung nagbuhat. So sabi ko, nabibigatan siya. So yung dalawa nakita ko rin na tumatakbo para tulungan na siya. So yung mga ganoon ba na observations sa teamwork, yung sabi nga niya na mental toughness, kailangan, at saka, ano eh, parang sanay na kayo sa isa't isa, parang wala na yung pakiramdama na ganito, parang, super easy. You make it super easy sa mata ng isang observant. Pero siguro, sa mga gumagawa kayo na talagang gumawa nung mismong act, mahirap po siguro yun. Yung endurance, no, sa katawan. Marami pa tayong itatanong, pero in the meantime, we'll have a quick break po bago natin ituloy yung susunod nating katanungan. Magbabalik po ang programang Usap-Usapan. Huwag po kayong bibitaw. Paalala muna mula sa himpilan.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Anong latest?
17: Usap-usapan.
16: Usap-usapan.
17: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: ay nagbabalik po ang programang Usap-Usapan dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama niyo pa rin po ako, Bea Gaza de Guzman. At kasama rin pa rin po natin live sa studio ang ating team sa UAE SWAT Challenge 2026. Ang grupo po mula sa Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF. Napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Maging sa ating YouTube channel, napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Siyempre, paki-download na rin po ng Evox. Kung wala pa po kayo nito, ay available po ito sa Google Play Store. At sa yan po ay para sa mga Android user. Google Play Store sa Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. At siyempre, napapakinggan, napapanood or napapakinggan din po tayo sa shortwave radio sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang ating pong English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. I-shoutout muna natin itong ating mga tagapanood bago natin puntahan si Coach Akad, no? Nanonood po sa atin ngayon sa Facebook live streaming si Nazena. Napanood ko po o napanood niya daw yung UAE SWAT Challenge performance ninyo. Meron daw po siyang inad sa crush list niya. Yung crush niya daw ang isa sa mga delegate ng PNP staff. By the way, congratulations, sabi niya. Tapos, eto pa, good job, sir. God bless po. From Eva Joy, meron din pong nag-comment ng... God bless. Maraming nag-God bless sa inyo. Hindi ko na sila iisa-isahin. Ang dami pong nanonood. Yan. Maraming salamat po sa suporta. Okay, puntahan na natin ang tanong kay Coach Akad na tungkol pa rin po syempre sa training. Coach, eto po, gaano po kahalaga ang tiwala sa isa't isa o teamwork habang nasa gitna ng tactical event kung saan, sabi nga nila, every second counts, bawat segundo ay mahalaga. Yes, Coach, go ahead.
1: Salamat sa magandang tanong, ma'am. Unang-una sa lahat, gaano kahalaga ang tiwala sa isa't isa kapag nasa gitna ng tactical event kung saan bawat segundo ay mahalaga. Mm-hmm. Ang tiwala sa isa't isa ang susi upang maging mabilis, mm-hmm, at sabay-sabay ang kilos

0: Kita ko talaga yung ano. Eto naman po, siguro for Corporal Bismonte, actually may bumabati sa iyo dito. Cecil Sarke, hello po Sniper Alexis, salute, sabi niya. Manatili ka lamang sa Facebook live streaming, Miss Cecil. Tatanungin ko na ngayon si Corporal Bismonte. Ito po ang tanong ko kay Corporal. Ngayon nakuha niyo po yung 14th spot, no? Rank 14 po tayo dito sa February 2026 challenge. Ano po yung next target para sa susunod na taon? At meron po ba kayong nakitang techniques o weapon, equipment na gusto niyo sana meron tayo dito sa Pilipinas? Parang ganoon. Go ahead, Corporal Bismonte.
1: Thank you po, ma'am, sa magandang tanong mo. Unang-una sa lahat, ma'am, gusto ko munang batiin yung RDB family, lalong-lalo na sa 81st SAC, mm-hmm, na Extended Range Support Company na pinamumunuan ni Police Captain Pisto, sir. Good morning, sir.
0: Yes.
1: And then, pa-shoutout din sa mga classmate ko na class at Gilagat. Mabuhay kayong lahat. And then, back na po tayo sa
0: question
1: mo, ma'am.
0: Yes po, go ahead.
1: Siyempre po, ma'am, ang aim pa rin natin ay number one.
0: Oo naman. Pangarap natin yon. Lahat tayo.
1: At makakamit po natin yan sa patuloy po na pagsuporta sa amin ng PNP at ang SAP, at sisikapin po namin yan na maabot, na paigtingin po namin ang lahat po ng aming pagsasanay.
0: Mm-mm.
1: At saka ang aim po namin ay malagpasan po ulit yung mga performance namin.
0: Mm-mm.
1: This year na sana po ay hindi na kami mag-commit ng ilang violations.
0: Oh, penalty.
1: At saka, ma'am, yung sa sinasabi mo na kung may gusto pa ba akong weapons, ma'am?
0: Oo nga, kasi ganun, ma'am, nakita ko ang gaga, eto na naman, no? Tuwing binabalikan ko yung video kasi na-excited ako kasi napanood ko talaga yung performance nyo. So sabi ko sa isip ko, meron kaya sila nakita na weapon? Kasi sniper po kayo, di ba?
1: Yes, ma'am.
0: So ang gamit na magaganda doon na gusto mo sanang dalhin o iuwi sa Pilipinas or sana meron tayo ng ganun, meron po ba, Corporal?
1: Actually, ma'am, yung gamit naman po natin sa PNP ay, mm-hmm, sapat na po na makipagsabayan sa,
0: yes,
1: mga ibang bansa po.
0: Mm-mm. So okay lang.
1: Okay lang.
0: Okay lang.
1: Kayang-kaya po naman natin, ma'am. Eh. May kasabayan po naman na it's not the gun, it's the man behind the gun.
0: Ay, yun gusto po ko yon. It's not the gun, it's the man behind the gun.
1: Yes,
0: ang galing. Nagaling ng sagot ni Corporal Bismonte. Tama yon. And also, siguro itanong ko na rin po kasi dahil marami pong nakapanood ng inyong video, kung hindi nyo po napapanood or para doon sa mga nakapanood, nakita nyo naman po, no, si Corporal Bismonte sa day 2. Tama ba? Day 2?
2: Yes po.
0: Sa day 2, siya po ang umakyat sa 3-story na building at doon siya pumutok ng sniper gun sa tuktok, no? And sabi nga nung announcer, no, mabilis daw po siya para po siyang pusa. Maliksi. And totoo naman, ganoon talaga yung description o paglalarawan kasi ang bilis po nung pagkaka-execute nung activity. Corporal Bismonte, dahil marami pong nakapanood sa inyo, actually kayo po na maraming nakapanood sa inyong lahat doon sa performance niyo, marami na rin pong umiidolo sa inyo lalo na po sa mga bata na gustong mag-police o gustong mag-PNP staff, ano po yung

0: gusto nyo pong sabihin sa kanila or ipayo para po dito sa mga batang nakikinig na ito or nakapanood sa inyo doon sa performance ninyo, sir?
1: Unang-una po sa lahat, ma'am, sa mga gustong mag-SAF at or PNP, ang dapat po dyan ay yung ang dapat munang unahin natin ay yung sa pundasyon muna natin, ma'am, yung sa pag-aaral.
0: Okay.
1: Dapat po pagbutihin natin yung pag-aaral natin, di ba, ma'am?
0: Mm-hmm, totoo.
1: At saka dapat po may disiplina tayo sa sarili.
0: Mm-hmm.
1: Masyaga po tayo at higit po sa lahat ay buo ang ating loob.
0: Mm-mm.
1: At may pusong maglingkod po sa ating bayan.
0: Yes.
1: At then at kapag sa SAF ka, ma'am, na punta,
0: mm-hmm,
1: may chance ka na makapaglibot sa buong Pilipinas.
0: Oo,
1: ma'am.
0: Oo nga, nakita mo naman na umabot sila ng UAE. Oo.
1: Opo, ma'am. And then,
2: hindi lang sa Pilipinas.
1: Malay natin, ma'am, isa po sa mga nanonood na yan ay baka sila po yung papalit sa amin. Di ba, ma'am?
0: Yes. Oo. Ay, dapat pa-encourage kayong pagbutihin. Yun nga, sabi ni Corporal, disiplina. Sa training nyo po ba, kailangan talaga yung disiplina? Bawal lang, kailangan pag gumising ng 5 a.m. For example, talagang 5 a.m.
1: Yes po, ma'am. Ang disiplina naman po ay nagsisimula po yan sa sarili natin, sa bahay natin, di ba, ma'am?
0: Oo
1: nga. Na i-improve na lang yan, ma'am, kapag andun na tayo sa trading, ma'am. Mm-hmm. Kailangan talaga yan.
0: Oo nga. Hindi may gusto pa akong itanong, pero... Okay, sige, ito na muna. Bago po yung ating mensahe ng pasasalamat, no, dito po sa ating mga supporters and also from your bosses, pwede pa ba akong magtanong? Siguro kay Captain na lang. Si Captain na lang kasi idol ko po kayo sa inyong leadership. Kayo po yung leader, team leader ng UAE Challenge. So siguro, Captain, kung okay lang sa iyo na itanong ko ito, dahil... Gusto ko po malaman kung ano po yung mga values or skills na pinahahalagahan ninyo na dapat ang leader ay meron nun or dapat niyang taglayin. Sa para sa mga siguro kagaya ko or sa mga nakikinig sa inyo, nanonood sa inyo na gusto rin pong mag-acquire ng skill or knowledge ng pagiging leader or gustong for example, mag-lead din ng team someday?
3: Okay, ma'am. So, sa akin naman po, sa pagiging leader is parang unique man yan for every individual na leader din. Hindi man po sa hindi porket officer is leader ka na agad. Pwede kahit mga tropa natin dyan na kahit non-commissioned officer ay pwede rin silang maging leader.
0: Mm-hmm.
3: So, sa isang sa akin na parang taglay na parang mahalaga is unang-una is kung kaya ng iba is dapat kaya mo rin.
0: Mm-hmm.
3: Kung to lead by example.
0: Yes.
3: Isang may kasabihan na ganun nga din po. At mm-hmm, to become a leader din is dapat marunong ka rin sumunod. Ganun. So, doon pa lang sa itong experience ko sa paggawak ng team na ito ay isa din na parang natutunan ko is maging watchful ka rin sa kanila ba. So tingnan mo, i-monitor mo sila. Kung sakali nakita mong nahihirapan, bulain mo ko para at least umangat yung moral niya.
0: Ma-inspire. Oo.
3: Parang motivation, binibigyan mo ng motivation para ituloy niya, i-challenge niya yung sarili niya ba?
0: Oo nga.
3: Ganun po yun.
0: Meron pa ako isang tanong. Paano mo china-challenge ang sarili mo? Ano lang, yung kumbaga anong ina-apply mo sa sarili mo para, for example, kapag pakiramdam mo yung ginagawa mo ay lagi na lang ganun, paano mo china-challenge or mino-motivate ang sarili mo?
3: Ay, yung parang yung sinabi nyo kanina po, ma'am, na parang dahil paulit-ulit siya, ma'am.
0: Yes, totoo yun. Paulit-ulit naman talaga, di ba? Kaya nga sabi ko kay Corporal Bismonte, disiplina talaga. Pag 5 a.m., araw-araw kayo nagtatraining ng 5 a.m., paano na yun? Burnout.
3: Sa akin, ma'am, kung experience ko din, ma'am, is pag paulit-ulit yan, is masasawa din talaga kasi.
0: Totoo.
3: Kung hindi talaga... Sabi din kasi ni coach na hindi mo talaga man ma-coach yung sarili mo.
0: Ano? Ay, totoo po yan. Tama si coach.
3: Oo. Oh. Parang naisip ko din yun na parang nagre-reflect-reflect sa ulo ko na yun nga din yung sinasabi nila na kung paulit-ulit mo yung ginagawa, magsasawa ka din.
0: Mm-hmm.
3: Kaya kung walang nagbabantay sa'yo na mag-gawa ka ng ibang program.
0: Mm-hmm.
3: Kaya sa isang bagay na ano, na kung paulit-ulit, kumbaga firing, ganun.
0: Apo.
3: Firing kayo. Tapos, magsasawa ang tropa pag paulit-ulit talaga yan. Bigyan mo sila ng ibang activity na parang isigway nila yung utak nila sa firing na yan.
0: Yes.
3: Parang, pag-isipan mo, bigyan mo ng activity na ibang recreational activity, ganyan. Mm. Then, balik ulit sa ginagawa. Para hindi siya magmukhang ano lang.
0: Paulit-ulit or nakakasawa.
3: Oo, hindi siya nakakasawa.
0: Mm-mm. Okay. Opo, tama po yun. Ito naman po kasi marami din po ang curious kung paano kayo napili. So, kay coach siguro yun, no? Coach Akad. Kasi sabi nila paano po kaya sila napili. And also, meron po mga nag-aabang sa inyo, sa inyong performance. Sabi nila, kung sasali pa daw ba kayo ulit, kayo pa rin po ba yung sasali next time? Or paano po ba pinipili? Random po ba ito? Or talagang kung sino na yung naka-experience, yun na yung sasali ulit at paghuhusayin na lang to the next level. Coach Akad?
4: Magandang tanong, ma'am.
0: Mm-mm.
4: Actually, simple lang po ang pagpili sa team natin, ma'am.
0: Okay.
4: Unang-una sa lahat, ang PNP SWAT team natin ay napili sa kanilang kakayahan.
0: Mm-mm.
4: O skill.
0: Apo.
4: Preferably, they are qualified UCRWC graduate.
0: Okay,
4: yung
0: okay.
4: Tinatawag nilang training sa SAP na Sure Shot.
0: Okay.
4: And second is SAP Sniper Course. Graduate ng SAP Sniper Course.
0: Apo. Kailangan talaga yun, no? Skill yun eh. Yung
4: yes po, ma'am.
0: Kasi sniping. Oh, apo. Go
4: tapos,
0: ahead.
4: Must be participated the PNP SAP Challenge.
0: Ah, meron din SAP kayo challenge. Noon. Oh, sige, mamaya mo na itatanong. Okay, sige po.
4: Annually po yun, ma'am, yung SAP Challenge.
0: Oo.
4: Tapos, after ng SAP Challenge, meron po tayong National SWAT Challenge.
0: Meron pa lang ganun.
4: Oh, nakakandak yan sa, I think, NCRPO, ma'am.
0: Ah,
4: yes,
0: okay.
4: Po, ma'am. Tapos, lahat po ng challenge na conduct by Armed Forces of the Philippines.
0: Mm.
4: Meron po tayong titawag na
0: AFP pala to, no?
4: Ranger Challenge.
0: Ranger Challenge.
4: Cold Panther Challenge.
0: Okay.
4: Tapos sa Nabsug Challenge.
0: Mm-mm.
4: At mga challenge na yung nakandak sa ano yun? Yung dito guys sa Tarlac. Traduk Challenge, ma'am.
0: Traduk Challenge. Yes, ma'am. Meron pala mga local tayo
4: yes,
0: na challenge.
4: Yes po, ma'am. Nag-i-invite po yung AFP natin na nagjo-join po tayo, ma'am.
0: Mm-mm. And coach, same po ba ang ginagawa? Ano po ba yung ginagawa? Ano yung design ng activities nila? Ganyan din po ba? May obstacle course? Meron pong ano pa ba yung mga pangalan nung assault challenge? Yung pangalan nung challenges dun sa UAE? Ganun din po ba yun?
4: Yes po, ma'am. May similarity lang, ma'am. Katulad ng sniping.
0: Mm-hmm.
4: May ano din, rucksack carry.
0: Apo.
4: Katulad yun sa Panther Challenge. Halos parehas lang din, ma'am. Kasi ang punta nun ay nagpapagod ka, ma'am.
0: Oo.
4: Ayos po, ma'am.
0: Talaga? Napagod po ba kayo? Oo, si Corporal. Kasi ikaw yung nagkumakyat sa third story building eh. Sige po, yung mic.
5: Hello, ma'am.
0: Ano, napagod po ba kayo? Sakto lang. Siyempre, nung nakikinig ang boss mo eh. Pag sinabi kang... Oh,
5: sa,
0: sige po.
5: Sa practice, ma'am.
0: Sa
5: napagod
0: practice.
5: Talaga ako, ma'am.
0: Pero yung actual?
5: Nung actual, ma'am, nag-focus na lang po ako sa kung anong gagawin ko, ma'am. Eh. Mm-hmm. Kaya yung pagod ko, ma'am, hindi ko na naramdaman.
0: Mm-hmm.
5: Bunga siguro ng masigasig na pag-training ni coach sa amin.
0: Oo yun nga. Po, maano po ba siya? Stricto po ba?
5: Opo, ma'am. Kung ano talaga yung na program niya na gagawin namin.
0: Yun talaga.
5: Yun talaga, ma'am.
0: Oh, eh, kasi si coach, pinagdaanan niya yung pagdadaanan niyo eh. Tapos
5: yes,
0: na siya dyan eh. Ngayon, ituturo na lang niya, di ba?
5: Opo. Ang sabi nga nila, you learn from the expert.
0: Oo, yeah. You learn from the expert. Totoo. Alam niyo, pa ganyan-ganyan lang yan si Coach Akad, pero nakita ko yung ano nito, top sniper, sa kung ano-anong challenge. Actually, may 7 straight record kaya ata na ikaw ang top. Tama po ba? Ayaw na niyang sagutin. Nakita ko yun ni, ito si Coach, humble lang siya dyan sa tabi, pero yan ano. Sige po, ito na lang kasi malapit na po tayong magtapos. So, bibigyan po kayo ng pagkakataon. Isa't isa, or isa-isa, bawat isa sa inyo kung sino po ang gusto nyong pasalamatan dito po sa tagumpay na ito. Captain, siguro. Si Captain muna. Natsaka yung siguro dun muna tayo sa kung sino po yung gusto nyong pasalamatan. Then after that, your final message po. So sige po, go ahead. Sige po.
3: Unang-una po ay sa lahat ay nais naming pasalamatan ang Panginoon na siyang nagbigay lakas, talino, gabay at pagbabantay sa amin mula sa umpisa ng aming preparation hanggang sa matapos ng itong UAA competition. At kung saan ay walang masamang nangyari at aming nakamit pa yung 14th place ng competition na yun. Higit din sa lahat ay aming pasalamatan yung ating butihing SILG, si Honorable Juanito Victor Katibayan Remulia Sir, ang ating Chief PNP Sir, si Police General Jose Melesio Corpus Nartate Sir.
0: Mm-hmm.
3: Ang ating SAF Director na si Police Major General Mark Danglait Pespes Sir. At sa buong organization na po ng PNP, sa kanilang full and active wholehearted support na siyang dahilan na makapunta ang UAE team sa Dubai na mag-perform sa competition na iyon. Amin ding pinapasalamatan ang Philippine Ambassador, Honorable Ferdinand Aver, sa lahat ng ating mga kababayan na nanood, sa ating Filipino community na nasa Dubai. Salamat sa inyong pagtanggap sa amin nung pagpunta namin dyan, sa pagdalaw at walang hanggan ng support sa at sakripisyo. So, idagdag ko pala si ano namin, si Battalion Commander namin ng Rapid Deployment Battalion, Police Lieutenant Colonel Ray Vales Balcueva Sir, ang aming CEO na si Police Major Bernales Sir. Salamat din sa lahat ng inyong naitulong, Sir. At kay First Sergeant ng RDB, si Bespo. And maraming salamat.
0: Yes. Thank you po. Lahat po ay magagaling na leader, no? Yung mga kanyang pangalang binanggit na babanggit na rin po sa ating pong sa ating himpilan, sila po ay mga opisyal ng pamahalaan din. Sige, at ang ating final message, Coach Akan, meron ka pa bang final message sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service?
4: Yes po, ma'am. Ang mensahe po namin ay sa bawat tagumpay, nariyan ang pagsusumikap at pagdesisyon ng bawat tao. Patuloy tayong magtulungan at magpatuloy na pagiging world class na police. At sama-sama nating ipagpatuloy ang ating layuning protektahan at paglingkuran ang bayan. At sa mga kasamaan sa PNP, focus lang tayo sa goal. Magbigay ng karangalan, hindi lang sa sarili o ating organisasyon, pati din sa ating bansa. Sabi nga ng ating Chief PNP, sama-sama nating itaguyod ang PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ng bawat mamamayan. Thank you po, ma'am.
0: Maraming salamat sa inyo. Serbisyong mabilis, maaasahan, no? O, nakita ko nga yun, parang yung PNP Day, ganun din yung kanyang tema eh. Serbisyong maaasahan. Yan, so nakita nyo po kung gaano po kahuhusay ang ating kapulisan, lalo na po itong mga delegation ng PNP staff dito po sa UAE SWAT Challenge 2026. So, based from performance, makakaasa po kayo, mananatili po magseserbisyo ang PNP sa inyo. Maghahatid po ng, yun nga, sabi nila, world class, no? Nakakatuwa po tayo. Natutuwa tayo dito sa kanilang naging achievement. Ang alam ko, binigyan na rin po kayo ng pagkilala, no? Oo, meron pa tayong kailangan pang batiin yata dito or babanggitin, ano? Dito sa ating, meron pa ba? Ayan, yon. Captain Dao Ines, go ahead.
3: Nais ko lang din palang i-special mention ang aming director na si Police Major General Mark Danglait Pespester. Kasi sa itong March na ito ay kanyang retirement po.
0: Oh, magre-retire na po si Director General.
3: Ay, yes po.
0: Major General, I should say. Opo, sige po. Happy retirement na ba ito, sir?
3: Yes po, sir. Maraming salamat sa inyong pagkagabay sa amin, sa pagbisita sa amin, sa pagbibigay ng guidance nyo sa amin. At ito nga, itong 14th place ay isa ring nakamit namin under your leadership po, sir. So, thank you po, sir.
0: Yun, maraming salamat po. At gusto ko rin magpasalamat sa kanya kasi actually sa kanya po ako nagpaalam at pumayag po siya. So, thank you po sa opportunity na ito na maigest po kayo at sa paglalaan po ng oras na mapuntahan nyo kami dito sa studio. Kami po ay natutuwa dito po sa inyong pagbisita at pagbabahagi ng karanasan at pag-i-inspire palalo ng mga kabataan na gusto pong maging kagaya ninyo. Okay, so maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side, kay Milo Junela sa Master Control, kay Hiro Lucero sa ating Warkas, ang aking po mga co-producers Erwin Peñano and Jerome Toledo. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang usap-usapan. Magandang araw.
6: Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at akbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome po sa isa na namang edisyon, episode ng Housing Rights with HSAC. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service at ng, of course, ng ating Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service po ay isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin sa ating Master Control si Mr. Milo Junela, sa ating wirecast si Hero, and of course ang ating executive producer and the main coordinator point person ng programang ito dito sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. Erwin Peñano. And of course, tayo po ay nagbibigay po guys sa ating mga opisyal, ng ating mga nangunguna sa ating Human Settlements and Adjudication Commission. Tayo po ay napapakinggan at napapanood sa iba't ibang mga digital at online platforms. Sa inyo pong Facebook broadcast, kami po inyo pwedeng masubaybayan live. Sa inyong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo at napapanood sa iba't ibang mga regional or provincial stations sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Yan po yung Luzon, Visayas at Mindanao. And of course, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Yan po sa pamamagitan nating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At syempre, hindi naman magpapahuli. Mapapakinggan din po ninyo sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio app sa inyong mga cellphones. Alright? So ngayon po sa episode na ito, nako, napaka interesting ulit ng ating pag-uusapan sapagkat ito ay may kinalaman sa mga verified complaints. Ano po? Kung ano ba ang ibig sabihin ng verified complaints? Paano ba ikang pinoproseso ito, mga verified complaints na ito? So malalaman po natin yan. Kasama po natin ngayon ang mula sa HSAC, si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney 4 ng Legal Services ng HSAC. Magandang umaga po, Attorney Nikki, at welcome po sa episode nito ng Housing Rights with HSAC ngayong araw.
7: Maraming salamat po, Sir Ray. Sa ngalan po ng Human Settlements Adjudication Commission o HSAC, sa ilalim po ng pamumuno ng aming Executive Commissioner na si Avelina D. Tolentino III, nagpapasalamat po kami at andito po kami ngayon. Nagpapasalamat kami sa mga viewers din, sa mga listeners natin at na patuloy po na sumusubaybay dito po sa aming munting programa. So, Tama po kayo. Ito po ay isang episode ulit ng pagpapakilala ulit ng HSAC.
6: Mm-hmm.
7: At hopefully po, sana sa mga masasabi ko ngayon ay mas maintindihan po ng mm-hmm. mga tao ang mandato mm-hmm. ng HSAC.
6: Mm-hmm.
7: Hopefully, mas mag-guide sila sa pag-file ng complaint mm-hmm. sa aming ahensya.
6: Mm-hmm.
7: Kaya lang po, nais ko lang din pong ipaalala sa ating mga viewers na lahat po ng mga pag-uusapan dito ay magsisilbing guide lang sapagkat mm-hmm. Iba-iba naman po ang circumstance ng mga kaso na ifina-file natin sa HSAC and lahat po ito a case-to-case basis lang.
6: Mm-hmm.
7: However, rest assured na pag nag-file po kayo ng complaint, the HSAC will try its best po para i-adjudicate po ang inyong mga reklamo
6: mm-hmm.
7: ng nababatay po sa batas. So, yun lang
6: ayan,
7: po.
6: Okay. So, ayan, malinaw na malinaw ha kung ano yung ikatatahakin nating discussion ngayong araw na ito. Pero bago ako dumako dun sa kabuuan ng ating pag-uusapan. Attorney Nikki, para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, pag sinabi natin verified complaint, ano ba ibig sabihin ng verified complaint?
7: So, ang verified complaint po under sa konteksto po ng 2025 rules ng HSAC, ito po yung formal na reklamo na iniaain ng isang nagsasampa ng kaso
6: mm-hmm.
7: laban sa isang developer, homeowners association, or sa members po ng board, or kahit na sino pong individual, depende po sa nature ng kaso.
6: Mm-hmm.
7: Mahalaga po ang paghahain ng verified complaint sapagkat ito po ang nagsastart ng full-blown case. Ibig sabihin po, kapag po nakapag-file na po ng verified complaint ang ating litigante sa HSAC
6: mm-hmm.
7: at nakita po ng HSAC na maayos po yung complaint niya, nag-comply po siya dun sa 2025 rules, then magsisimula na po yung rollout ng kaso.
6: So okay, ito yung mga complaints na pina-file ng mga homeowners association.
7: Yes po.
6: Ng mga members ng HOA laban sa mga sabi natin mga HOA board of directors. Ano po? Okay. So anong laman nitong complaint na to? At gaano to kahalaga na ma-fill upan ng maayos para ito maging sabi natin quote unquote verified complaint talaga.
7: So sa verified complaint po, nakasaad po doon kung saan po yung jurisdiction ng RAB, kung saan po na-file yung complaint.
6: Mm-hmm.
7: Nandoon po kung sino yung nagpa-file, sino yung pina-filean, at ano po yung mga solusyon na gustong makamit nung nag-file ng kaso sa HSAC.
6: Mm-hmm. Mm-hmm.
7: Syempre po, para po maituring natin siya na verified complaint, kailangan po para maging verified siya, kailangan po mag-execute ng affidavit ng ating mag-file ng complaint.
6: Mm-hmm.
7: Kailangan po nakalagay doon sa affidavit na lahat ng mga aligasyon doon sa kanyang complaint ay pinatotohanan niya at base sa kanyang personal na knowledge at hindi lang sa kahaka.
6: Mm-hmm.
7: And at the same time din po, kailangan din po natin samahan ng certification of non-forum shopping yung ating complaint para po ito ay tanggapin ng HSAC.
6: Mm-hmm.
7: Ano naman po yung certificate of non-forum shopping? Ito pong certificate na ito ay isang sertifikasyon na nagsasabi na walang same na kaso na na-file sa kahit na ano pong korte
6: mm-hmm.
7: o sa kahit na anong ahensya ng gobyerno.
6: So yun yung importansya ng walang forum shopping.
7: Yes po. Opo.
6: Na para sigurado na teka sa dami-dami ng korte na pinag-ano mo, ang dami na nito, parang ganito.
7: Yes,
6: parang nag-phishing ka na, di ba?
7: Opo.
6: Parang ganoon, ano? Yun yung talagang ibig sabihin ng no forum shopping.
7: Opo.
6: Ayun. Okay, pero alam mo tinitingnan ko itong form ito yung form ng verified complaint kung nakikita ng ating mga taga-subaybay. And speaking of mga taga-subaybay, good morning pala sa Radyo Pilipinas Hingoog. Uy, nakatutok sa ating kagad ng ating Radyo Pilipinas Hingoog. Ha? And of course, sila Maricel Bautista Correos. Ayan. At si Miss Betty Atinan mula po sa Singapore. Ba? All the way from Singapore, nakatutok sa atin, Attorney Nikki. Okay. So itong verified itong form ito yung gagamitin nung complainant.
7: Opo.
6: Okay? So kailangan ba ang mag-execute nito kailangan notarized ng abogado o may form na sa inyo sa opisina ninyo sa HSAC?
7: Actually po hindi naman po required magkaroon ng abogado kapag po kayo ay magpa-file ng verified complaint sa HSAC. In fact, meron po tayong mga forms nga po gaya po ng ipinakita ni Sir Ray. Yan pong forms na yan ay available po sa ating website.
6: Mm-hmm.
7: Pwede po ma-download. And then fill upan nyo lang po siya kung ano po yung mga kailangan na details diyan. Mm-hmm. Pagkatapos po ipapanotaryo ninyo po. Tapos pwede nyo na po siya ma-file. Mm-hmm. Pero kung meron naman po kayong abogado, of course hindi naman po kayo precluded na kumuha. Pwede mm-hmm. rin po kayong gumawa ng sarili ninyong complaint.
6: So ibig sabihin, halimbawa ako isa akong ordinaryong homeowner at gusto kong mag-file ng complaint. Punta ako sa main office sa HSAC o sa RAB kung saan may pinakamalapit na regional office ng HSAC. Gusto kong mag-complain, sabihin ko dun sa mga taga-HSAC. Bibigyan nila ako nito.
7: Yes po, pwede rin lang. Po. Yes po, pwede rin po kayong bigyan yan. Mm-hmm. And pwede nyo rin po, before pa po kayo makapunta mismo ng regional adjudication branch, mm-hmm. pwede nyo na po siya fill upan para po pagdating nyo doon, at mm-hmm. pwede nyo na po i-download online yung form doon po sa aming website. And then pagkatapos po, no, pag na-fill upan nyo na, pagdating nyo po doon, iaabot nyo na lang.
6: Iaabot na lang. Okay, sige. So, tinitingnan muna ito ng HSAC. Itong nilalagay nila. Paano? Yes. Paano kumbaga ina-assess ng HSAC ang isang verified complaint?
7: Opo. Kung ano naman po, kung ang mangyayari po niyan, titingnan po ng regional adjudication branch yung verified complaint ninyo kung nagko-comply po siya sa mga sinabi ko po kanina. Like kung meron po ba siyang attachment ng ano, ng verification po, mm-hmm. at the same time certificate of non-forum shopping. Mm-hmm. Of course, kailangan din po natin i-attach sa ating verified complaint yung mga ebidensya natin. Yun po yung magpapatunay ng mga allegation na nilagay natin sa ating complaint. Mm-hmm. If ever din po, kung kayo po ay representative ng isang tao or is representative po kayo ng asosasyon, mm-hmm. kailangan po natin yung pinaka-common na alam ng mga tao, yung special power of attorney po. Ibig sabihin na ino-authorize kayo na mag-file po ng complaint on behalf sa mga tao mm-hmm. na ito. Mm-hmm. Kung sa Homeowners Association naman po, kailangan po ng board resolution mm-hmm. or corporate secretary certificate para po sinasabi doon na ino-authorize kayo ng Homeowners Association na mag-file ng complaint. Mm-hmm. Kung kayo naman po ay HOA din, part din po kayo ng HOA, kailangan din po nyo mag-submit ng affidavit na ito ay dumaan sa inyong grievance committee or election
6: Ayan.
7: Committee.
6: Okay.
7: Sapagkat doon na ay makikita na before kayo dumulog sa aming tanggapan, ay naidulog nyo na yan doon sa pinakamababa na pulong muna. Mm-hmm. Pagkatapos po nun, kapag po nakakuha na kayo ng certification doon, pwede nyo po i-attach yun and saka po kayo mag-file ng complaint. Kung hindi naman po kayo ma-issuehan o hindi po kayo ini-issuehan, ay pwede po kayo mag-execute ng affidavit sa inyo na lumapit po kayo sa grievance committee or election committee bago po kayo mag-file ng kaso sa isa.
6: Alright. Attorney Nikki, balikan ko lang ha para lang maintindihan ng ating mga kababayan. Okay. So, alimbawa, isang homeowner associate owner, member ng isang HOA nagkaroon ng problema, 'di ba, sa election, diba, sa isang proseso ng election. Hypothetical ito ha, doon sa mga nakikinig sa atin. Nagkaroon siya ng problema doon sa election, tapos dinulog niya sa election committee, sa grievance committee ng homeowners association, hindi inaksyonan. 'Yun, pwede na ako mag-file nito. Ganito.
7: Pag hindi po inaksyonan, pwede po kayo mag-execute ng affidavit na hindi po inaksyonan yun. And then, yun po yung gagawin yung attachment mm-hmm. pag final nyo po yung kaso po sa amin.
6: Kung inaksyonan pero hindi ka satisfied doon sa naging aksyon, ano ngayon ang susunod na
7: kung hakbang? Inaksyonan po, issue naman po kayo ng certification na dumaan yun sa grievance committee at hindi naaksyonan siya. Tapos, mm-hmm. yung ano po, if hindi po kayo satisfied doon, pwede nyo rin po siya iakyat in the same way po sa aming
6: tanggap. So, kailangan, Attorney Nikki, na attach doon yung certification ng election committee o ng grievance committee?
7: Yes po.
6: Sa complaint, ano?
7: Opo.
6: Ayun, okay, sige. Kumbaga sa barangay level, pag may hindi pagkakaunawaan sa magkakapitbahay, dinadaan muna sa barangay.
7: Opo.
6: Pag hindi na-resolve ng barangay, tsaka inaakyat sa korte.
7: Opo. Oo,
6: ganun. Okay, opo. Sige po. Anyway, pero magbabalik po kami. Ha. Maganda yung usapan namin ni Attorney Nikki sa pagpapatuloy nitong ano nga ba itong verified complaint, gano'n ito kahalaga at ano yung mga proseso na pagdaraanan nito. Magbabalik po kami. Magalipas ang ilang paalala.
8: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov App sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology.
9: Technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth help desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
6: Tuloy na sumusubaybay sa ating programang Housing Rights with HSAC dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service, and of course this program is in of course collaboration with the House with the Human Settlements Adjudication Commission. At pinag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay ang verified complaint. How to file a verified complaint? Ano ba nilalaman ng isang verified complaint? Paano ba ito pilapan? At ano yung mga proseso na dapat itong pagdaanan. Kasama pa rin po natin mula sa HSAC si Attorney Nikki Albert Tarukan, Attorney for ng Legal Service ng HSAC. Magandang umagang muli. O magandang araw muli, Attorney Nikki.
7: Magandang araw po ulit, Mr. Day.
6: Alright, sige. Ang pinag-uusapan natin kanina, so halos na-discuss natin yung paano, kung ano itong verified complaint, ano nilalaman ng verified complaint, paano mag-fill up ng verified complaint. At nalaman natin, it doesn't have necessarily to be notarized pala, no? Diba? So, okay. Ang tanong ngayon, paano naman yung mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa labas ng bansa, pero may issue sila with their homeowners association. Paano po yun? Anong gagawin nila?
7: Yung mga OFW naman po, actually it's a common occurrence din po sa aming agency. Ang mga OFW, ang ginagawa po nila, nag-execute nga po sila ng special power of attorney. Sabi ko nga po kanina, kung kayo po ay magpa-file bilang isang representative, kailangan nyo lang po ng special power of attorney galing po doon sa magpa-file ng complaint, para po kayo ay makita ng HSAC na autorisado po kayo na mag-file ng complaint on their behalf. So, if ever po, mga ating mga dear OFW sa ibang bansa, kung gusto nila mag-file ng complaint po sa ating tanggapan, maaari lamang po na i-accomplish lang po yung verified complaint, i-comply lang po yung mga kailangan, and at the same time po, mag-execute po ng special power of attorney sa kung sino po yung kanilang inautorisahan na mag-file po ng kaso sa amin.
6: Okay. It doesn't necessarily mean an immediate family member. Yung ano, halimbawa, katiwala, caretaker ng unit nila doon sa ano, sa home o doon sa bahay, pwede na yon, hindi naman kinakailangan na anak ko, asawa ko, o magulang ko.
7: Ang special power of attorney naman po, wala naman po siyang qualification sa totoo lang. Pero syempre po, bilang tayo, ang ating tiwala ay of course nasa ating mga family members, pwede po natin i-authorize ang ating mga family members. Pero syempre po, better sana if ang i-authorize natin is someone na mas na, yun nakakaalam po ba ng kaso, para po at least mas madali niyang mai-layout yung mga gustong solusyon ng complainant doon sa complaint kung sakali po na mag-file na siya.
6: Okay, ito pa attorney. Ang pinag-usapan natin, mga nakatira sa subdivision, condominium. Paano yung mga less financially able nating mga homeowners? Yung mga indigent, sabihin natin. How do they go about this?
7: Sa ating naman po mga indigent na litigants, pwede po kayo kumuha ng sertifikasyon galing sa DSWD or sa Municipal Social Welfare Office po ng sertifikasyon na kayo po ay indigent litigant. So, Certificate of Indigency po ang tinatawag doon. Yung Certificate of Indigency po na yun, yun po yung magsasabi sa amin na wala po kayong wala po kayong kapasidad magbayad or kasama po kayo sa tinuturing ng batas na indigent. So in that stead po, pag nakapagsubmit po kayo ng certificate of indigency, hindi niyo na po kinakailangan magbayad ng fees. And i-add ko lang din po pala, Sir Ray, no?
6: Okay, go ahead.
7: Yung fees pala natin, sabi ko nga po kanina, online, di ba? Mm-hmm. Yung sa verified complaint natin. Doon din po mismo, kasi po may babayaran din po tayong fees pag nag-file tayo ng complaint. Meron na rin pong calculator doon na available.
6: Oy, okay.
7: Pwede na rin po kayo magbayad online para po pagdating nyo doon sa Regional Adjudication Branch, filing na lang po siya. Makocompute na po kung magkano po yung inyong babayaran.
6: Oy, buti na, banggit niya na it almost did not catch my attention. So, bukod sa walk-in sa HSAC o sa mga RAB offices ng HSAC, pwede rin online?
7: Yes po.
6: Okay, so how do they go about? Nasa website lang ba ng HSAC?
7: Opo, nasa website lang po yung verified complaint. May mga forms po doon. Pwede nila fill upan. And then, subsequently, pati rin po yung fees calculator. Meron din po doon.
6: Ayun, okay. So, usually ba, magkano inaabot nito? O depende sa kaso?
7: Depende po sa kaso, actually. But yung HSAC naman po, gaya nga po ng sinasabi namin, nagpapakilala kami sa mga tao, pinapakilala namin ang aming mandato. So we try as our best, as much as possible na to keep the fees at a minimum,
6: yes,
7: lang po talaga para at least po kahit sino pong litigan, kung ano pong estado ng buhay, ay pwede po makapag-file ng complaint sa amin.
6: Ayun. Sana, pero baka dumating ang panahon na libre na.
7: Yeah. sana po tingnan natin.
6: Okay, sana. Anyway. All right. Pero okay, pag sinabi natin mga idea, 'yung mga nakatira na ano ba 'yan? Yung mga na-socialized housing units for peace, ganun ba?
7: Depende po actually kung sino po 'yung i-classify ng DSWD or ng municipal social welfare office po eh.
6: Mm. So, matanong ko lamang po. So, sa mga ganitong klaseng verified complaints, again, this is a hypothetical question na isasubmit sa HSAC. Sa mga verified complaints ito, ilan percent dito ang umaakyat talaga sa sala ng HSAC?
7: Actually, wala naman pong benchmark na figure kasi nga po, sabi ko po sa inyo, case-to-case basis po siya. Mm-hmm. Depende po talaga yan sa isusubmitin ninyo na ebidensya po at pati rin po yung mga attachment. Siyempre po, before nyo po i-submit yung complaint ninyo, ang ating po mga regional adjudication branches ay nire-remind na kayo agad para po at least hindi ma-dismiss agad yung complaint for non-compliance. So, as to pag na-comply nyo na po lahat, of course po, pag inakyat na siya, doon na medyo medyo magmamatter na po yung mga allegation ninyo, pati po yung mga evidence. At yun po ay case-to-case basis. But then, sabi ko nga po kanina, as much as possible po, the agency also does its best para po ma-adjudicate ng maayos itong mga reklamo ninyo sa aming tanggap.
6: Ito, attorney, pasensya ka na. Kailangan ko lang itanong ito.
7: Yes,
6: no? So, kailangan mo kasi ng mga attachments dito. Di ba? Sabi mo nga may mga evidences or something like that. Something to prove your complaint. For example, ang pinag-uusapan is pagdating sa pera ano ng isang asosasyon. Kinakailangan ba na merong kalakip yan ng mga anong tawag kasi dito? Official statement of account ng HOA.
7: Opo. Actually, yung kaso po talaga is magdedepende talaga. Ay, yung ebidensya po na i-attach ninyo sa inyong mga complaint ay magdedepende po talaga sa kung ano po yung kaso. So, for example po, Sir Ray, if magfa-file po kayo ng kaugnayan sa financial standing ng homeowner association ninyo, then syempre po kailangan po talaga yung mga statement of accounts or kahit na ano pong transaction na nag-i-involve na ng pera in dispute or yung pera or yung parang kung saan po nagbubunga yung reklamo ninyo.
6: Ayun, okay, sige. So, all right. Mr. Bibigyan daan ko lang to Attorney Nikki. Ah.
7: Opo.
6: Kasi nag-message sa atin dito si Jun Joson. So Jun, natanggap ko yung message mo. At rest assured, ipo-forward natin ito sa HSAC. Ano, kay Attorney Nikki, ipo-forward natin sa HSAC para matugunan nila ito. Okay? Kasi hindi naman natin pwedeng isa lang ito dahil iba yung topic natin for today. Pero huwag kang mag-alala, Jun Joson. We will endorse this to HSAC and we will make sure na matatanggap nila itong query mo na ito, ha? Okay. Magbabalik po kami. Sa pagbabalik namin, ito na, tatalakayin na natin itong isang kaso na may kinalaman sa verified complaint. Pero ano na to, na-desisyonan na po ito ng Korte Suprema. At mamaya, aalamin natin ang detalye nito sa pagbabalik po ng ating programang Housing Rights with ATSAC.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
19: Nagkalat sa internet ang fake news.
20: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
21: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
22: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
23: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
24: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
25: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
12: Huwag i-click ang link.
25: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service,
12: and Radyo Pilipinas.
14: Housing Rights with ATSAC sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito sa ikalawang bahagi na ng ating programming programang Housing Rights with ATSAC. Kasama pa rin ang ating Human Settlements Adjudication Commission, of course. Kasama natin live sa studio, Attorney Nikki Albert Tarungan, Attorney for ng Legal Service ng ATSAC. So, Attorney, nandito na tayo. Pag-uusapan natin ngayon itong isang na-desisyonan ng kaso ng Korte Suprema na tumatalakay po dito sa usapin natin the verified complaint. At kung hindi ako nagkakamali, this is a GR number 181206. Mga na-desisyonan nito no October 2009, ano?
7: Opo.
6: Tama po. Ano po bang kaso ito, Attorney Nikki?
7: Opo. Ito po ang kaso ng Mega World versus Tanseco. Mm-hmm. So, before lang po ako mag-start, no? Kung nagpaplano po ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, na mag-file ng reklamo sa mga developers po dahil sa hindi pag turnover ng unit or yung delayed na turnover, magandang

0: niyo po ang inyong mga karapatan, and at the same time malaman niyo rin po kung ano yung kaso na kahit dapat nyong i-file laban sa developer po na inyong fa-filean. Mm-hmm. So, basically, sir, ito pong case ng Mega World Tanseco, ito po ay nangyari noong July 1995, wherein si Miller Tanseco po ay nag-enter siya ng contract to sell ng isang pre-selling ng condominium unit with Mega World Corporation. So, naging diligent naman po si July 1995 po yung nag-start, no? So naging
1: din,
0: opo, naging diligent po si Mila, si Tanseco, no, sa pagbabayad niya hanggang January 1998. Doon po sa kontrata nila, doon sa contract ng pre-sale ng condominium unit, ang turnover po ay October

0: niyo kontrata, bayaran ninyo ako ng danyos and at the same time yung interest pati na rin yung mga binayad ko sa abogado. So, yung mega world po, tumanggi sila kasi sabi nila parang hindi ka pwedeng mag-demand ng refund sa amin.
1: Okay.
0: Kasi

0: 2020, meron na kami notice of turnover. And kaya kami hindi nakapag ano nakapag turnover noon time. Na yun, eh dahil sa 1997 Asian financial crisis.
1: Okay.
0: Kaya hindi nila na turnover ng maayos. So, ayun po. Eventually, hindi po nag-agree si Tanseco doon. So, nag-file po siya ng complaint sa dating HLURB na ngayon po ay na reconstitute na po into HSUD po at HSAC. Sa amin po napunta yung adjudicatory functions.
1: Ayun, okay. So ang tagal ano? Ang tagal. Opo. Nung turnover.
0: Opo.
1: Ibig sabihin, nag-issue na siya ng, ang Mega World nag-issue ng
0: notice
1: ng nabigyan ng notice of turnover.
0: Opo.
1: Itong si Tanseco.
0: Opo.
1: Di ba, ako hindi ako abogado.

0: This is just for the sake of discussion.
1: Apo.
0: Pag sinabing turnover, nag-turnover na ako sa iyo, dapat kumpleto na yun.
1: Opo.
0: Okay, sige. So, ano nangyari sa kaso?
1: So, ang nangyari po dito, ito po ay initially, na-file po sa HLURB, tapos umakyat po hanggang Korte Suprema.
0: Mm-hmm.
1: So, ang Korte Suprema po ay nag-rule in favor ni Tanseco. Ang sinabi po ng Supreme Court dito ay hindi nila pwedeng i-justify yung 1990.

7 Asian financial crisis dahil sa hindi nila pag-turnover on time. Ng property ni Tanseco na binabayaran niya ng tapat. Mm-hmm. So, bilang developer, dapat alam nila kung kailan, kung ano ang mga mangyayari sa market. Dapat mm-hmm. aware sila at nag-enforce sila ng mga measures para protektahan yung mga kliyente na dumidepende sa kanila. Kasi po tagal eh, 3 years siya. So, hindi rin po ano yung dahilan ni, ano, ni Mega World na magta-turnover na sila, hindi na pwede mag-refund. Hindi raw po yun, sabi ng Supreme Court. Sapagkat, noong time na mag-refund na kayo, matagal na kayong delayed. Tatlong taon na nakalipas. Mm-hmm. So, hindi nyo pwede, nung time pa lang na, nung October,

0: October 1998 pa lang, nandun na yung karapatan ni
1: Canseco
0: na makuha yung property. So doon pa lang, pasok na agad yung refund niya. Hindi na magba-matter kung nag-issue kayo ng notice of delivery after.
1: Okay, so ganun pala. Okay. Ano, ganun pala. So doon sa mga, lalo-lalo na yung mga nasa, yung mga OFWs natin, na Tony Nikki, di ba, na bayad sila ng OFW, pag pinuntahan yung unit, hindi pa nga naumpisahan. Okay. Yung iba naumpisahan, pero hindi pa tapos. So yung mga ganun, pwede kang mag-seek ng refund.
0: Yes po. Actually, para lang din po aware yung ating mga minamahal na viewers at mga listeners. Ito pong ano na ito, ito pong right na ito ay nasa batas po, nasa section 23 po ng PD 957 yan, also known as yung subdivision and property protection decree po. So sa sinasabi po sa section 23 ng PD 957 na ang mga developer na hindi makapag-turnover on time or may delayed turnover, pwede pong mag-refrain sa pagbayad yung mga buyers. Basta po ino-notify lang po nila yung developer. Pwede po silang magsabi na hindi ko nababayaran, hindi muna ako magbabayad, isususpend ko ang payment ko sapagkat hindi nyo na i-deliver sa akin sa tamang oras yung proper sana. Bayad na lang, pwede rin po. Pero most of the time po kasi kinukuha lahat.
1: Lahat, nila. Lahat. Oo nga naman, bakit mo nga naman iiwan pa yung down? Ito pa, ito labas na ito dito sa kaso pinag-uusapan natin. Apo. O syempre nanalo na si nanalo na yung complainant. Apo. O i-refund. Paano na kukuha yung refund? Ibig sabihin, checke ba yung ini-issue nung ano, nung developer, paano kaya?
0: Actually, magdedepende po 'yan pag nag-execution na po. Pag naging final na po yung decision ng Supreme Court, ma-issue na po siya ng writ of execution and then yung writ of execution po, yung sheriff po, siya na po ang bakala kung paano po iaano yung kung paano po kukunin niyo.
1: Naku, kasi marami din minsan dinidelay yung pagbayad din,
0: no?
1: Ang dami-daming dahilan ng pagdedelay ng pagbayad.
0: Opo.
1: Dito sa mga refund na ito. Alright, sige. Meron pa bang ibang mga mahalagang detalye na dapat nating ibahagi, Attorney Nikki, tukol dito sa kasong ito?
0: Opo, kung meron po kayong mga katanungan po other sa pag-file ng verified complaint, or meron po kayong gustong liwanagin, meron po kayong gustong itanong sa aming tanggapan, maaari lamang po na i-contact niyo po kami sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o maaari mag-email lang po sa info.
2: Tuloy-tuloy ang nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
5: Amoy pares, amoy araw.
6: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
5: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
11: O ano? Game na?
12: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Housing Rights with Itzac sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, nagbabalik po ang programang Housing Rights with Itzac. Kasama natin of course ang Human Settlements and Adjudication Commission. Of course, nasa studio pa rin natin ang ating Attorney for ng Legal Service ng Itzac, Attorney Nikki Albert Tarukan. Alright, Attorney Albert, so magra-wrap up na tayo no, dito sa ating episode na ito. So pinag-usapan natin is yung verified complaint. At kung ano yung mga nilalaman nito, ano bang kahalagahan nito, ano ba yung prosesong dapat pagdaanan nito. So, and of course, na-discuss din natin yung isang kaso na na-desisyon na ng Korte Suprema, yung Mega World Globus versus Mila Tanseco, ano, with GR number 181206, noong October 2009. So, is there any more information na gusto mong iparating sa ating mga kababayan hinggil dito sa topic na pinag-usapan natin ngayon?
0: Opo, yun nga po, sabi ko nga po gaya kanina, nagpapakilala kaming ahensya ano, para po malaman ninyo na meron po kayong kaagapay sa mga complaint ninyo again sa mga developers, sa mga homeowners associations, or sa mga board po ng homeowners associations ninyo. Iano ko lang po na may mga regional adjudication branches po kami. Depende po yan kung nasaan po kayo. Meron po kaming regional adjudication branch din po dito mismo sa NCR.
1: Mm-hmm.
0: Ito po ay located sa Kalayaan Avenue, tapat lang po ng City Hall. Pwede po kayong bumisita sa tanggapan ng RAB NCR or yung RAB Central Office sa 6th floor po. And at the same time, pwede rin po kayo mag-lodge ng inyong mga katanungan physically sa aming tanggapan po sa Public Affairs Division sa first floor po, sa ground floor po ng HSAC. And yun po, yung mga information lang din po kanina, kung yung sana po na-take note nyo po yung phone number namin.
1: Yan. Pakiulit na lang kaya.
0: Ang aming phone number po, ulitin ko lang po, ay 0917-837-5380 po.
1: Mm-hmm.
0: And at the same time, pwede po kayo mag-send ng email sa amin, info@hsac.gov.ph. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming mga posts sa Facebook,
1: mm-hmm,
0: HSACPH po. And at the same time, pwede rin po kayong bumisita doon sa aming website, which is yung hsac.gov.ph. Sabi ko nga po, nandoon din po yung mga kakailanganin ninyo para po makapag-file ng complaint. Pati rin po yung mga babayaran ninyo.
1: So, okay. And of course, mayroon lang message dito si Mensurado Armel. Human Settlement Adjudication Commission, RAB, RAB 8, Caraga. Ayun. DHSUD Regional Office 13. Yeah, National Housing Authority. Okay. Alright. And of course, thank you very much sa inyo. Ibig sabihin, nakatutok talaga sila sa atin, sa ating programa ngayong araw na ito, ngayong episode na ito. Well, thank you very much, Attorney Nikki. Okay. And of course, sa lahat ng mga officials natin sa HSAC and staff, lahat, maraming salamat po. Ito pong programang Housing Rights with HSAC, ulitin ko, is a collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service and of course ng Human Settlements and Adjudication Commission. Ang layunin po namin dito ay upang mabigyan kayo ng kaalaman, mag-guide kayo doon sa mga tamang proseso. Lalo-lalo na sa usapin ng ownership ng bahay, yung karapatan ninyo bilang mga homeowners. Kayo man ay nakatira sa condominium, kayo man ay nakatira sa malalaking subdivision, exclusive subdivision, o sabi nga ni Attorney Nikki kanina, yung mga indigent natin, at lalo na yung ating mga overseas Filipino workers. Marami rin kasi nakakarating sa HSAC ng mga ganitong klase ng ikang pag-ask ng assistance mula sa mga overseas Filipino workers. So, kaya sabi ko kay Attorney, Attorney Nikki, yung masakit na dulot nung sa isang OFW na naingkanyo kang bumili ng isang house and lot.
0: Okay.
1: Nagsasakripisyo ka sa labas ng bansa. Okay? Tapos nagbabayad ka diligently. Sabi mo nga, diligently, buwan-buwan. No? Tapos pag-uwi mo dito, no, sinilip mo yung bahay, hindi walang bahay. Tapos yung lupa, ang taas na ng damo. Walang bahay. Ni walang poste. So, yun. Nandiyan po ang HSAC na handang tumulong sa inyo.
0: Apo.
1: Okay? So, ang tabayan nyo yan, HSAC, every Saturday, 11 a.m. to 12 noon. Okay? At napapakinggan din at napapanood itong ating programang ito at yung mga naunang mga episode at mga susunod na episode ng HSAC sa FB page din ng HSAC at sa mga regional offices ng HSAC. At ulitin ko, sa mga regional stations din ng Presidential Broadcast Service, Luzon, Visayas, at Mindanao. Dahil hindi lang naman, Attorney Nikki, dito sa National Capital Region, merong mga subdivision.
0: Opo.
1: Diba? Maraming mga subdivision sa Visayas. Opo. At Mindanao. At siyempre, yung mga indigent. Okay? Tsaka yung mga OFWs natin, pag umuwi yan, hindi lang naman nakakonsentrate sa National Capital Region yan. Nasa Luzon, Visayas, at Mindanao rin yan. Sana po nakatulong kami sa inyo. Okay, ito, may message si John Strife. Very informative. Thanks, Attorney. Ayan, nagpapasalamat si John Strife at si Mensurado Armel. Thank you, Attorney and RP. Radyo Pilipinas World Service po. Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat, Attorney Nikki.
0: Maraming salamat din po, Sir Ray, sa pagkakataon. At maraming salamat po sa mga viewers din po natin, mga listeners natin na naging patient po sa pakikinig sa amin.
1: Nako, talaga naman. And we expect na, sino mga susunod na? No? Babalik ba si Attorney? Susunod na Sabado. maraming salamat po sa ating mga nakaagapay, ha? Sa Master Control, si Milo Jonella.
0: Giorgiani po.
1: Si Giorgiani. Ayun, nakalimutan ko tuloy pangalan. Si Giorgiani. Thank you very much, Giorgiani, sa HSAC din. And of course, sa Wirecast natin, si Hero. And of course, ang ating executive producer at ikang main coordinator ng Radio Pilipinas World Service sa HSAC, si Mr. Erwin Peñano. And of course, kay Ma'am Bea, dyan sa HSAC. Thank you very much again, Attorney Nikki. Maraming salamat
0: po, Sir Ray.
1: At ito naman po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan ni Jerome Toledo. O nga pala, let me take this opportunity dito sa programang HSAC kasi hinawakan niya itong programa. I would like to thank Jerome Toledo for hosting the program for the past 3 episodes nung programa. And we wish you all the best, Jerome, sa pagtungo mo sa Naga. Okay? We wish you all the best and success. Okay? Alam mo na yung usapan natin, ha? Kailangan pag nakita tayo ulit, supervisor ka na or station manager ka na ng isang station. Maraming salamat po. At tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating himpilang Radio Pilipinas World Service. At tuloy-tuloy po rin yung suportahan ang HSAC, ang ating ikangamaasahan na Human Settlement Adjudication Commission. Again, thank you very much. Hanggang sa susunod na edisyon ng Housing Rights with HSAC.
3: Narito na, kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, home owner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina, kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Alagang Amusuk mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amusuk kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
13: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling

ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ano po? I would kukunin ko lang po itong pagkakataong ito upang pasalamatan dalawang tao, dalawang staff natin na nakasama natin for a period of 10 or more years dito sa Radyo Pilipinas World Service. And they have dedicated their life, their work, their time, ano po, and their passion. The word is passion, their passion and dedication sa trabaho nila dito sa Radyo Pilipinas World Service. I'm talking about Miss Bea Gasa de Guzman and of course si Mr. Jerome Toledo. Nagpapasalamat po ang inyong lingkod bilang station manager ng Radyo Pilipinas World Service sa dalawa nating kasamahang si Miss Bea Gasa de Guzman at Jerome Toledo for dedicating their life for more than 10 years dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Their time, their effort, their dedication. Sa kabila ng napakaraming mga hamon dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa dami ng mga challenges na kinaharap po ng himpilang ito. Ano po? Both sa production and sa technical side. Marami po tayong mga nakaharap na mga challenges, balakid to where we are today. Okay? So, pero nandyan sila at sinamahan nila tayo at nagbigay sila ng kanilang oras at panahon, dedikasyon. Mawawala na ano po sila, lilipat. Hindi na mawawala, kundi lilipat lang sila ng himpilan. Ano po? Si Miss Bea Gasa, which handled so many programs dito sa atin, sa ating himpilan, like ang Pilipinas ngayon, yung programang Usap-Usapan, and of course, yung Warm Heart. Hindi pa kasama dyan yung kanyang pag-pitch hit sa English programs natin na Dateline Malacanang. Alright? And jobs in between those programs. Okay? So nakikita nyo po yung talagang dedication nila. Gayun din si Mr. Jerome Toledo na kasama rin nating bumuo ng segmentong Balitang Artista. Yung siya po si Mama JT. Baka nakakalimutan nyo. Siya si Mama JT. Di ba? Di ba? Oh, kasama rin natin siya. Naumpisahan natin yung programang FNC, Front and Center. Pero siya ang nagtuloy ng programang Front and Center, si Mr. Jerome Toledo. At syempre, itong programang 8SAC na hinawakan po niya for the first 3 episodes. Ano, and of course, kasama rin yung mga trabaho ni JT na nagpa-file ng report, World Service or English World Service report sa RPNN o yung Radyo Pilipinas News Nationwide. At nag-field din po si JT. Nagkaroon din siya ng pagkakataon na mag-field reporter. Katulad ni Miss Bea Gasa na nag-field reporter din po. So, kung bibilangin natin lahat ng kanilang mga naging contributions, ano po, dito sa ating himpilan, hindi natin mabibilang. And I'm very, very proud of what they have become. Simula nung una ko silang nakita. Simula nung una ko silang nakadaupang palad. Simula nung una ko silang tinanggap as staff ng Radyo Pilipinas World Service. I have seen them grow professionally and personally. I have seen them develop skills na hindi ko akalaing madedevelop nila, which has become so useful sa chosen career path na pinili nila ngayon. So I'm very proud of them and I'm very, very hopeful na magiging successful din sila sa saan man sila mapunta na himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, o maging magdesisyon man silang lumipat sa pribadong sektor. I know they can do it. I know they have the drive. I know they have the passion. Yan ang pinaka-importante, passion. Aanihin mo ang isang matalino at supposed to be magaling at matalinong aplikante kung wala naman dedication at passion sa trabaho. Di ba? Yun ang importante. And that's what they have. And they have it both. Okay? So what else can you say? What else can you have for? Kaya sa mga lilipatan nila mga himpilan, sa Radyo Pilipinas Naga, ano yan? Asset nyo. Magiging asset nyo si Jerome. Sa Radyo Pilipinas Batanes, magiging asset nyo si Bea Gasa. And syempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga staff na naiwan ngayon dito. May iwan ninyo. Sila Erwin Peñano, Leo Magpayo, Stephanie Vicente, okay? Ang bago nating kasama, si Drizzle Nanyong. Sa master control side,
si Milo Jonela, si Susan Aison, si Hero at saka si Justin. You have all left us memories and experiences that will never be forgotten. Maraming salamat sa inyo. Pero alam ko hindi naman itong huli natin pagkikita. Sigurado makakasama pa rin namin kayo sa Radyo Pilipinas World Service one way or the other. Kasi nga, this is your mother station. Dito kayo nagsimula and I believe you will never forget where you came from. Alright? Kaya sa ngalan nila Erwin Peñano, ni Leo Magpayo, ni Stephanie Vicente, ni Drizel Nanyong, ng ating mga si Jay Arevalo pa pala. Nakalimutan ko tuloy. Si Jay Arevalo. Isa pa yun na kinakitaan natin ng potential at he is now proving himself. Sa Master Control, sila Milo Jonela, sila Susan Aison, si Justin, at saka si Hero. Ayan, sige. Lahat kami, wishing you all the best. And ika nga, we wish you all the best, all the luck, and ika nga, success. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Again, this is your station manager, ang naging station manager ninyo sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang. Thank you very much for your time, dedication, and passion for serving Radyo Pilipinas World Service and serving the Filipino people and the overseas Filipino workers on the Filipino diaspora saan mang panig sila ng mundo naroon. Maraming salamat po sa inyo. Bea Gaza de Guzman and Jerome Toledo. Thank you very much.

0: Mabilisang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dahil sa sunod-sunod na balita na malindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: From PBS,
5: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
9: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
10: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

tomorrow. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.

0: ng Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
5: Mahal ang gamot.
4: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
6: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
4: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
7: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
8: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
4: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery cesarean, pati prenatal at postnatal care.
8: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi kapanatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Makikiraan lang po, makikiraan lang po. Isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa. Sabado, alas 2 ng hapon. Makikiraan lang po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Na naman po at welcome. This ay inyong palatuntunang makikiraan lang po ngayong Mayo 16, taong 2026. How's everybody doing? At of course, ngayong araw nito tayo po ay makikiraan sa iba't ibang mga tanggapan at syempre pa, pag-iiwan tayo ng mga balitang alam namin na magiging pagkain kaisipan sa lahat ng ating mga tagapakinig ngayong araw na ito ng Sabado. Hanggang alas 3 po tayo. Okay, so wala po tayong paligoy-ligoy. Makikiraan na po tayo at ang una nating daraanan ay ang Tugigaraw. At ating mga kasama at marinig ang kanyang pagbabalita, si April Racho. April, maganda-magandang hapon.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: April. Mukhang hindi tayo narinig ni April. April, Tugigaraw. Alright. Ayan, makikiraan po tayo. Dahan-dahanin natin ang pagdaan. Baka masyadong mabilis ho yung aking pagdaan dyan sa Tugigaraw. Kaya medyo slow motion ang ating gagawin. Ayan, ha? Alright. So, do stand by. Ating aalamin ang hinggil dito sa update sa Magat Dam. Alam nyo ang balita mula sa National Water Resources Board, ang mga dams dito po sa ating bansa. Dahilan sa sobrang init, nababawasan, bumabalba yung water level. Katulad nitong Angat Dam. Oh, ito ang source ng tubig dito sa Metro Manila area. Yung mga tubig na nanggagaling sa ating mga faucets, gripo, yan ay nagmumula dyan sa Magat Dam. But the sad news, dahil nandito sa sobrang init, bumababa po ang water level. But meantime, habang ating inaantabayanan, ang ating marinig na pagbabalita mula sa Tugigaraw, atin munang idaan muna sa himpapawid itong isang napakahalagang serbisyo publiko. Ito po'y isang public service announcement. Isususpende simula Lunes, Mayo 18, ang paniningil ng terminal fees sa mga public utility vehicle operator na bumabiyahe diyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa DOTR, tatagal ng 3 buwan ang suspensyon bilang hakbang upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng diesel sa mga operator at chuper ng pampasaherong sasakyan. Ipatutupad ang hakbang alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makatulong sa sektor ng transportasyon. At batay sa tala ng Department of Transportation, yan po yung DOTR, ho, mahigit 5 milyong piso ang inaasahang matitipid ng mga operator dahil sa pansamantalang libreng terminal fee. Napakagandang regalo ho niyan, ano ho. Kabilang sa makikinabang sa suspensyon ang mga provincial bus, city bus, modern at traditional jeepney, UV Express, ganun din ang taxi units na gumagamit po ng PITX bilang terminal. Alright, that's indeed a very good news. Ano ho? Okay, so ready na ba ang ating mga kasama? Okay, ready na po. Makikiraan na tayo ngayon at ating pakinggan ang ulat mula sa Tagigaraw hinggil dito sa update sa Magatdam sa pamamagitan ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Good afternoon, April.
5: Magandang hapon, Castel. Hindi nga naging balakid. Hindi naging balakid itong kakulangan ng ulan sa pagsisimula ng pagpapatubig sa nasasakupan ng Nia Magat River Integrated Irrigation System o Nia Maris para sa wet cropping season. Mula sa Magat Dam, pinadaloy na ng Nia Maris ang tubig irrigasyon patungong mga sakahan simula nitong Biyernes, Mayo.
4: Oh, nangyayari, Tagigaraw. Napuputo na linya, no? Hindi naman yung dahilan. Ang dahilan ay init o sikat ng araw. Hindi naman. Sabagat nawala ulit sa himpapawid. But then, ang ating mga kasama sa ating itong mga masisipag nating mga producers, sina Tess, Binibining Tess Ramirez at Binibining Isabel Silang, gumagawa po ng paraan upang ating makasama muli. Mukhang hindi problema itong irrigation water na ginagamit sa mga sakahan dyan sa Tagigaraw sapagkat merong existing na irrigation dam na ginagamit kaya hindi sila umaasa dito sa Magat Dam bilang patubig ng mga bukirin. Balikan natin si April. April, please come back.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, kasamang Sel, sa update nga sa Magat Dam, hindi naging balakid itong ang kawalan ng ulan nitong nagdaang mga buwan sa pagsisimula ng pagpapatubig sa nasasakupan ng Nia Magat River Integrated Irrigation System, Nia Maris, ito'y para sa wet cropping season. Mula sa Magat Dam, pinadaloy na ng Nia Maris ang tubig irrigasyon patungong mga sakahan at ito'y nagsimula nitong Biyernes lamang, Mayo 15. Ayon kay Department Manager Engineer Gilio Michael Dimuloy, bagamat nagsimula na sa pagpapatubig, aasahang hindi agad-agad 100% na ang mapapadaluyan nito sa kanilang nasasakupan. Yan ay sa mga lalawigan ng Isabela at Quirino dahil na rin sa distansya ng dadaanan ng tubig. Gayunman, kanyang tiniyak na sa kabila ng napakadalang na pag-uulan nitong nagdagmang buwan hanggang sa kasalukuyan at may mataas pang tsansa ng pagkakabuo ng El Nino phenomenon sa mga buwan ng Hunyo hanggang Agosto, kakayanin at bastante ang supply ng tubig ng dam para sa pangangailangan ng mahigit 80,000 ektaryang sakahan sa kanilang service delivery area. Sa ngayon, nasa 181.69 meters above sea level ang antas ng tubig ng dam na mahigit 10 metro ang layo mula sa critical level nito. Samantala, katuwang ng mga Irrigators Association o yaong mga magsasaka sa kanilang area of responsibility na isagawa ng maayos ng ahensya ang annual maintenance activity sa Magat Dam at mga kanal kasabay ng pagpapatupad ng cut-off period para sa irrigasyon. Manipod siyudad Tito Gagaraw, 19 April sa Lucon Racho para Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: April! April!
5: Yes, kasamang sir.
4: Okay. Very briefly, medyo mag-uusap lang tayo sa himpapawid. All about Magat Dam. When we speak of Magat Dam, every time we hear of Magat Dam, of course, associated yan sa lalawigan ng Isabela. The fact na yan ay nakatayo. Nadyaan sa lalawigan ng Isabela. Tell us, ilang mga farmers itong nagbe-benefit dito sa tubig na nagagaling ng Magat Dam, April?
5: Libo-libo, halos 100,000 yung mga farmer na nakikinabang. Hindi lang ito kasamang sel, no, maliban sa lalawigan ng Isabela, may natutulungan din ito mula sa kalapit nitong lalawigan ng Quirino. Ilang bayan, bagamat ilang bayan lang, ngunit ang sakop nito, Isabela and Quirino, nasa halos 100,000 magsasaka ang natutulungan. Yang mga yan ay sumasakop sa mahigit 90,000 ektarya ng sakahan. Bagamat ngayon, ngayong cropping season na ito, wet cropping season, ay nasa 80,000 lamang na ektarya ang kanilang mapapatubigan muna, dahil yung iba, may mga nauna, meron yung mga nag-second dry kasamang sell, yung dry crop, yung gusto kasi nila talagang ma-maximize at magamit yung mga araw na hindi na nagkakaroon ng cut off, o di kaya yan yung mga break para mula sa wet crop to dry crop. Nagkakaroon muna ng meron yung iba na dahil sayang yung tubig, ang sabi ay kanilang ginagamit yung mga dumadali na tubig para sa second dry crop castle.
4: Accepted. Accepted, April, na itong Magat Dam ay nakatulong ng malaki, particular sa ating mga magsasaka. Now, accepted din na nitong mga nakalipas na mga araw, linggo at buwan ay hindi nag-uulan dyan sa lalawigan ng Isabela. Am I right with that description of mine, April?
5: Yes. Okay. Tama ka dyan, kasamang sel, talagang napakadalang, sabi nga talagang tigang, or di kaya wala na, dry na dry, meron man yung naranasang pag-ambon, okay, or may pag-ulan, ngunit bahagi lamang talagang scattered yung ulan at hindi pa talagang makakadilig sa mga sakahan. Kasi gayon man itong nagdaang mga buwan, hindi naman gaanong affected ang ating mga saka o mga kalayan, kasamang sel. Talagang pinaka-apektado, malala, ay yung mga corn farmer natin. Kaya yun, ito yung mga tinutulungan ngayon ng ating pamahalaan, Kasel.
4: Alright, walang pag-ulan, medyo may mga pag-ambon kang naiulat. Tell us, dyan ba sa lalawigan ng Isabela, meron ng mga lugar na bitak-bitak ang lupa o meron ng drought spell, April?
5: Ito yung... Yes, kasamang sel, ito yung pinakamalala ang lalawigan ng Isabela, lalo't ang Isabela, kung ang pag-uusapan sa corn ay ang Isabela ang top corn producing province sa buong bansa, habang ang malaki rin ang Bago, second naman sa rice. Kaya sobrang apektado, talagang bitak-bitak ang lupain. Ngayon pa lamang dito sa ating area ngayon, naririto tayo sa isang malapit sa Bukirin, ay talagang... ganoon yung nakikita natin, bitak-bitak at madalang kasi yung pag-uulan, kaya yung pinaka-apektado yung mga nasa corn kasamang sel.
4: Alright. Ano ang tulong na pinagkakaloob ng provincial government sa mga magsasaka in view of nitong iyong iniulat at kinumpirma na bitak-bitak na mga farmlands, April?
5: Yes, kasamang sel, noong palang Marso nitong nagdaang mga buwan, talagang ang lalawigan ng Isabela, ang provincial government, maliban sa kanilang regular na itinutulong, may mga regular na farm inputs na kanilang ibinibigay, ibinabahagi, meron yung iba't bigas, maging bigas, mga vulnerable sector yung kanilang pinagkakalooban, buwan-buwan niyan mula sa pondo ng provincial government. At maliban dyan, agad silang nagpasa ng hakbang at ng ordinance, ito ay para maideklara under state of calamity ang buong probinsya ng Isabela. Nitong nagdaang buwan pa yan, kasamang sel, Marso pa lamang ay talagang deklarado na ang pinakauna, dalawang lalawigan sa buong Region 2 ang under state of calamity ngayon dahil sa agricultural drought o sa epekto ng dry spell, kasamang sel. At ang una riyan, ang lalawigan ng Isabela, Marso pa lamang, ay declared na dahil dun sa epekto, talaga napakalawak, malawakan yung naging epekto, kasamang sel. At doon sa part na yon, nagkaroon na ng paggamit sa pondo ng provincial government, maging gumalaw na rin dyan ang ating DSWD through yung kanilang emergency cash as transfer assistance o program, ay napagkalooban ng 10,125 pesos na financial assistance ang mga corn farmer na apektado nitong agricultural drought, nitong dry spell, kasamang sel. Maliban pa riyan, ang Department of Agriculture nandyan din.
4: Well, hindi pa tapos ang problema. To think na sa pagpasok ng Hunyo batay sa forecast ng Pag-asa Forecasting Center April ay ating mararanasan naman ang El Nino. Ngayon, anong paghahanda ang ginagawa ng mga otoridad ng rehiyon Cagayan at Isabela in particular para matulungan ang ating mga magsasaka?
5: Marami na yung mga ginagawa, mga paghahanda na nitong mga farm inputs. May mga nagkaloob na rin ng farm inputs ito para matulungan ang ating mga kababayan. Kasamang sel, itong mga pwedeng may pamahagi, binhi, abono, nagbigay na sila para matulungan. At isa pa, talagang nagkaroon din ng ugnayan ang Nia Maris, sa bahagi na lang ng Nia Maris, dahil ito yung malaking talaga nagsusupply ng tubig sa malawak na sakahan. Diyan pa lamang sa lalawigan ng Isabel ay yung supply ng tubig katuwang ang hydro power generating company diyan sa kanila, dahil merong sinusuplayan din mula sa na-generate na kuryente mula nga sa ating hydro power company diyan sa lalawigan ng Isabela, sa bayan din ng Ramon, ay nagkaroon na rin sila ng ugnayan na i-minimize muna yung gagamiting tubig para sa power generation. Para yun nga, magkaroon muna ng sapat na tubig ang Magat Dam at nang hindi mailabas lahat, hindi magamit lahat, at ang mga ito ay maihanda para sa mga susunod na buwan, para sa lalong-lalo sa critical stages nga nitong pagpatanim ng ating mga kababayang magsasaka dito sa diyan pa lamang yan sa part ng lalawigan ng Isabela. Pero in place na sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, concerned agencies and even LGUs ay may mga nakahanda na ring programa para nga sa pagtugon sa anumang epekto nitong inaasahan na nakaambang El Nino nitong mga susunod na buwan. Kasamang sel,
4: kamusta naman ang power supply sa rehiyon na April?
5: Ayun, yun na nga, dahil nasa yellow alert, red alert, yung ulat ng NGCP, kasamang sel, talagang naranasan yung fluctuation. May mga oras sa gabi o di kaya sa mga araw ng minutes ay ayon sa NGCP, kaya nararamdaman dito sa amin yung supply ng kuryente, yung fluctuation, numinipis or nagkakaroon ng pagtigil, uninterrupted, or yung unscheduled, I mean, na power interruption, yung mga naitatala kasamang sel.
4: We talk about water, we talk about power. Kamusta naman ang kalusugan ng ating mga kababayan, April?
5: Ayun, yan, nakahanda naman dyan, nakatutok naman dyan ang ating Department of Health at inapasa ng ating mga ospital dito sa buong Lambak, Cagayan, lalong-lalo na yung ating mga government or DOH-operated na mga ospital na tutukan at may mga ihanda, naka-preposition. Yan, naka-preposition na yung mga gamot na kakailanganin, lalo na sa mga insidente na may maitalang heat stroke at matugunan agad-agad, hindi na lumala itong sitwasyon ng mga ito. In place diyan at preposition diyan sa ibang
4: April
5: at ibang ospital, maging sa hanggang hindi pinapabayaan dun sa primary care facilities natin, na sila yung unang tutugon sa ating mga kababayan.
4: Of course, everybody knows na ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., despite the heat, ay makikita mo na dumadalaw ng iba't ibang bahagi ng ating bansa para malaman ang kalagayan ng ating mga kababayan. Dumalaw siya sa Cagayan. Ano ang mga magagandang balita o mga magagandang iniwan ng Pangulo na assurance para sa ating mga kababayan sa Cagayan?
5: Ayun, masayang-masaya ang mga Cagayano, kasamang sel, dahil maliban sa bigas, na yan ay talagang isa sa tinututukan. Ang sabi nga ng Pangulo, ang kanyang pangarap ay wala nang nagugutom na mga Pilipino. Kaya naman hindi nawawala sa tulong talaga yung bigas na maipapamahagi. Under ito, yung kanyang dinalang programa ng ating presidente kahapon, kasamang sel, ay itong bawat bayan makikinabang program. Under niyan, yung rice distribution, aabot sa 3,000. Yan ay para lamang sa tagalungsod ng Tuguegarao. Mas marami pang matutulungan sa iba pang mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan. Kasamang sel, 3,000 pamilya mula sa vulnerable sector ang napagkalooban ng 10 kilo ng bigas. Maliban dyan, ang napakaganda na isang component nitong programa ay ang pagkakaloob na scholarship program, scholarship grant sa ating mga college students, sa mga estudyante, kung saan dito sa buong Lambak, Cagayan, mahigit 4,000 ang inaasahang makikinabang dito sa personal ngang ipinaabot na pondo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan dyan nabigyan at mabibigyan ang mga barangay ng tig 200,000 piso. Mula na rin yan sa local government support fund. At mula dyan sa 200,000 pesos na yan na binibigay sa mga barangay, yung kalahati, ang gusto natin Pangulo, yung kalahati niyan, 100,000 pesos, ay mailalaan sa scholarship program para sa mga college students. Bawat barangay, may 5 presidential scholar na makakatanggap ng 20,000 pesos na tulong pinansyal para yan sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. At ang kalahating halaga naman, mailalaan na sa community programs, particular na para sa public safety, maging sa disaster preparedness, and sa office equipment. Ang sabi pa ng ating presidente, kasamang sel, napakaganda dahil kung maayos aniya na maipatutupad itong programa sa ating mga kababayan, sa mga barangay, maayos na maipatupad ng mga barangay officials, local government officials, sa susunod na taon, madadagdagan pa ang pondong mailalaan sa programa. Yung 200,000 pesos, hindi niya nabanggit, pero maaaring madagdagan pa yan kung maganda ang pagpapatupad dito ng ating mga barangay official at ng local government officials natin, kasamang Sel.
4: Well said. Thank you so much, Mr. President. Salamat po. April, maraming salamat din ha, just sa balitang iyong ipinagkaloob dito sa ating makikiraan lang po. Thank you, April!
5: Maraming salamat, kasamang Sel, para sa Bagong Pilipinas. Ako si April Salucon Racha ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugagaraw.
4: Thank you. Nagdala sa oras, ginap ng alas 2:31 pa lamang, Sel. Balik natin, bigyan natin ang pagkakataon sa ating mga kasama sa ating Master Control.
3: Makikiraan lang po kasama si Sel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng 2 tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop

0: Bob Pinganda.
1: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
5: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
6: Alas 2:35 na po ng hapon at tuloy-tuloy tayo sa ating pagdaraan. Kanina nakiraan ho tayo sa Radyo Pilipinas Tugigaraw. Ngayon naman makikiraan tayo dito naman sa Pag-asa Forecasting Center. At ating mga kasama para sa update ng magiging kalagayan ng panahon ngayong araw nito at sa darating na dalawang araw pa weekend na alamin natin mamaya ho yan. Mula kay weather specialist, weather forecaster Charmaine Barilia. Good afternoon, specialist Charmaine, ma'am.
7: Rancho Pilipinas. Weather.
8: Yes, sir, sir. Magandang hapon po sa inyo. Maging sa lahat ng ating mga tagapakinig, narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung binabantayan natin ng low pressure area sa loob ng ating FAR ay huling namataan sa layong 990 kilometers silangan ng Central Luzon. Gayunpaman, wala pa rin itong direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Yung frontal system nga ngayon ang siya nakaka-apekto dito sa may extreme northern Luzon na siya nagdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa may Batanes at Babuyan Islands. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan lamang natin yung chance na mga pulo-pulo at panandaloy ang mga pagulan, pagkilat at pagkulog dala ng localized thunderstorm. Ang heat index nga ngayong araw dito sa Metro Manila maaaring umabot 42 to 43 degrees Celsius. Kaya bayan, pag-iingat sa ating mga kababayan. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilia, nag-uulat.
6: Kanina, Charmaine, by the way, early morning, nakaramdam. I doubt if yung ating mga kababayan dito sa Quezon City had experience yung akin naranasan kanina. Umulan kaninang maaga, Charmaine. Ano ang dahilan? I'm referring dito sa Quezon City for one.
8: Yes po, sir. So, kaninang madaling araw, yung mga kaulapan na nakita po natin dito sa may bahagi ng silangang bahagi ng Central Luzon na umabot po hanggang dito sa may Metro Manila ay dala po yan ng banggaan ng hangin o convergence. Pero dahil nakikita lamang po natin yan na madaling araw, ay panandalian lang po talaga, and by afternoon, nandun pa rin po naman po yung chance natin ng mga localized thunderstorms. So pansin po natin ngayon ay wala na yung mga kaulapan na yun, and improving na po yung weather natin, kaya nagsisimula naman uminit ang ating temperatura.
6: Ayun, yun pala ang dahilan. Are we expecting more on this, itong mga more of this ngayong mga panahong ito, yung mga pag-ulan sa, well, umaga, tanghali o hapon, Charmaine?
8: Yes po, no, for the next 4 days, posible pa rin po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na pag madaling araw and early morning dito sa may silangang bahagi ng Central Luzon, maging mangilan-ilang bahagi ng Quezon City kapag umaabot po dito yung kaulapan, dahil po sa nakikita natin na parang convergence ng hangin, yan po yung hangin na galing dito or pinapalakas na parang easterlies nitong binabantayan po natin na LPA. Tapos meron po kasi tayong tinatawag na land breeze, no? So yung hangin po nan magmumula naman sa kalupaan papunta sa karagatan. Pag madaling araw, ganyan po yung direksyon ng hangin po natin. So ano nangyari? Nagbabanggaan po yan malapit dito sa may coastal areas ng silang bahagi ng Central Luzon, kaya nakakarating po sa atin. So bukas po, nakikita na naman natin na posibleng may ganito pa po ulit na scenario.
6: Alright. Itong El Niño phenomenon, incidentally, nakuusap-usapan niya ito eh. Ito yung palasak na mga naririnig na ngayon, yung pagpasok, pagdating ng El Niño phenomenon. Pero we understand na, correct me if I'm wrong, Charmaine, itong panimula ng El Niño, makakaranas tayo ng mga malalakas na pag-ulan o bagyo. Am I right? Kung makakaranas tayo ng bagyo bago natin maranasan itong El Niño phenomenon, ilang bagyo naman ang ating inaasahang pamasok nitong buwan ng Hunyo?
8: So, ngayong buwan ng Hunyo, meron po tayong ina-expect na bagyo na aabot ng mga isa hanggang dalawa. Ngayong May hanggang June po yan, isa hanggang dalawang bagyo. And tama din po kayo, no? Although, mas comparatively, mas konti yung mga

0: bagyo na pupasok sa FAR tuwing El Nino compared kapag may La Nina ay mas malalakas naman po. And in terms ng mga pag-ulan, may mga areas po tayo na kapag may El Nino, especially sa may western part ng ating bansa, mas malalakas yung mga nararanasan po nilang mga pag-ulan kapag El Nino. So ito po yung mga babantayan po natin na magiging impact ng El Nino kapag magtutuloy-tuloy po siyang ma-develop sa may June, July, August na period.
1: So that comes as a reminder likewise sa ating mga kababayan na do expect itong pagdating ng o pagpasok ng Hunyo ay makakaranas na yun ng pag-ulan at bagyo, Charmaine.
0: Yes po, no. So nakikita po natin pag June, July, yung mga nakaranas po ng mga below normal rainfall ngayon, ay expect po natin na medyo dadami na po yung mga pag-ulan and nearing near normal na po tayo by June, July. And pagsapit po ng August, especially dito sa may northern and central Luzon, mas malalakas na po ng mga pag-ulan yung nakikita po natin.
1: Very well. Charmaine, maraming salamat ha. By the way, bago kita pakawalan, ano ang heat index natin ngayon? Tanong ng mga taga Metro Manila area.
0: Yes po, ang heat index po natin ngayon, maaaring umabot 42 to 43 degrees Celsius.
1: Wow, mataas yan,
0: Charmaine. Yes po, mataas pa rin po.
1: Opo. Okay, Charmaine, thank you so much, ha?
0: Yes po, maraming salamat.
1: Okay, mga gilog ko mga tagapakinig ho, nakiraan na tayo dyan sa Pag-asa Forecasting Center at ang katatapos lamang na nagbalita, si Weather Specialist Charmaine Barilia. Nagdala sa oras, ganap ng alas 2:41 ng hapon. Okay, do stand by sapagkat baka tayo po'y pala rin, dahan-dahan ako makikiraan sa P-Box in a Little While. At ating aalamin yung latest ugnay ng kaganapan sa Mayon Volcano. Pero meantime, pakinggan natin itong mahalagang ulat ito mula sa Radyo Pilipinas Albay, mula kay Diana Mendez, at ito yung sa Bicol, Department of Agriculture, Bicol, abay nagbigay ng paalala para sa mga magdininyog dahil sa El Nino Alert. Diana Mendez, come in.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ng paalala ang Department of Agriculture, Bicol, sa mga magniniyog kasunod ng El Nino Alert na inilabas ng PAG-ASA. Kaugnay nito, hinikayat ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng climate resilient agricultural practices upang maiwasan ang pagkalugi at pagkasira ng mga pananim. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang pagbibigay ng sapat na lilim sa mga punla, pagpapanatili ng tamang moisture ng lupa at pagdidilig sa mga bagong tanim na puno ng niyog lalo na sa panahon ng tag Toyota. Sa Masbate na may pinakamataas na bilang ng dry days ngayong Mayo, pinayuhan ang mga magsasaka na mas tutukan ang patubig. Inirerekomenda rin ng DA ang paggamit ng matitibay na binhi, intercropping o pagsasama ng ibang tanim, integrated nutrient management, soil and water conservation, at paggamit ng smart farming technologies. Pinayuhan din ng ahensya ang mga magniniyog na bantayang mabuti ang kanilang mga paninim mula Hunyo hanggang Agosto habang nabubuang epekto ng El Nino upang maiwasan ang pagbaba ng produksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Diana Mendez, mula po sa Radyo Pilipinas, Albay. Magandang gabi. Opo, magandang gabi sa ating mga ngayon ay nakikinig ng palatuntunan dyan po sa Dallas, Texas, USA, ang Estrada family, ganun din ang Clemente at Swale family ng Montreal, Canada. Good evening po sa inyong lahat. Huwag kayong malilito sapagkat ang binabati ko po ay ang ating mga tagapakinig overseas. Meantime, mga gulo kong mga tagapakinig, atin munang pakinggan muli itong mahalagang paalala mula sa ating mga kasama sa Master Control.
2: Makikiraan lang po kasama si Cel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
1: Okay, alas 2:46 ng hapon at this time, ako po'y makikiraan naman sa P-Bolks. At tayo po'y pinalad na makasama ngayong hapong ito si Director Teresito Bacolcol ng P-Bolks. At batiin natin siya ng isang magandang at mainit ng hapon. Director Bacolcol, good afternoon, sir!
5: Yes, sir. Good afternoon po sa inyo.
1: Opo, napatawag kamit nakikiraan po ako sa inyong tanggapan upang alamin ito pong latest, yung update, Director, sa samantalihin ko na, Mount Mayon, Mount Bulusan, at Mount Taal, sir.
5: Okay, so unahin po natin yung Mayon Volcano.
1: Yes, sir.
5: Right now, ongoing pa rin ang yung kanyang effusive eruption. So, pang 130 days na since January 6. And for the past 24 hours, we recorded 51 volcanic earthquakes. Meron din tayong 399 rockfall events. And kahapon, meron tayong 6 na pyroclastic density current o yung tinatawag nating uson. And unlike nung May 2, hindi naman ito umabot ng more than 5 kilometers. Nasa 2.1 kilometers lamang. And nung kahapon din, meron tayong 1,345 tons per day of sulfur dioxide. So, lahat naman ito, consistent pa rin sa kanyang alert level 3 status. And as of yesterday din, nakapagbuga na ng 69.92 million cubic meters ang Mayon Volcano. So, medyo marami-rami na rin ito. Yun yung paalaan sa mga kababayan, huwag muna pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone. Now, for Taal Volcano naman, for the past 24 hours, meron tayong 5 volcanic earthquakes na inaitala. And yung sulfur dioxide emission kahapon ay nasa 1,641 tons per day. So right now, nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Bulusan naman, for the past 24 hours, ay nakapagtala din tayo ng 17 volcanic earthquakes. And yung last measurement natin sa kanyang sulfur dioxide is nasa 75 tons per day. So, yung Bulusan Volcano right now ay nasa alert level 1 pa rin.
1: I see. At well, the long and short of it, Mr. Director, sir, as of yet, wala muna tayong pinangangambahan na posibleng well, kaganapan, particular nitong Bulkang Mayon, sir.
5: Well, yung Mayon Volcano, again, ongoing pa rin yung alert, yung effusive eruption, nasa alert level 3 pa rin. So, ang ibig sabihin kasi ng alert level 3, hazardous eruption is possible within weeks. So, hindi pa naman natin ito binababa. So, yung pangamba natin na magkakaroon pa rin ng hazardous eruption is always there. And yung pangamba natin na maulit yung May 2 na buwagsak yung mga lava flows natin ay nandoon pa rin.
1: Ayun. By the way, sir, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, we always talk about Mount Mayon, Mount Taal, Mount Bulusan. Ilan po ba mga aktibong bulkan dito po sa ating bansa, sir?
5: We have 24 active volcanoes, and out of the 24 active volcanoes, meron tayong apat na may alert levels ngayon. Yung Canlaon Volcano nasa alert level 2, Taal alert level 1, Bulusan alert level 1, and Mayon Volcano alert level 3.
1: I see. Sir, ito pong buwan ng Hunyo, inaasahan itong pag-ulan Ano kaya magiging epekto nito doon sa mga lugar, particular diyan sa gawin ng Bicol Region o Albay, doon sa mga natitira pang mga ash o ashes na nagkalat sa mga lansangan, sa mga pananim at iba pang mga lugar, sir?
5: Pwedeng ma-remobilize yan as lahars, lalo na yung mga deposits natin na nasa dalisis ng vulkan. Kapag meron tayong torrential and continuous rainfall, yung mga deposito natin na mixture ng volcanic sediments, debris, and kapag maulan, this will be mixed with water. This would cascade down on the slope ng vulkan at pwedeng magiging lahar. So, pinag-iingat din natin yung mga kababayan natin, lalo na yung mga katila near riverbanks kung saan yung ilog ay nasa nanggaling pa. Yung upstream ng ilog ay nanggaling pa sa dalisdis ng vulkan, dapat mag-ingat sila.
1: Ayun. Sir, by the way, mananatili pa rin ba sa alert level 3 itong vulkan mayon? At if so, hindi pa ba kailangang i-extend ang danger zone dyan po sa paligid nitong Mayon Volcano, Mr. Director?
5: Maintain pa rin natin yung alert level 3 and tinitingnan din natin yung kabuuan parameters. So for now, we assist this on a day-to-day basis. So maintain yung alert level 3 and when we, kapag nasa alert level 3, 6 kilometer permanent danger zone pa rin. So if we raise this to alert level 4, then we may recommend extending the danger zone to 7 or probably 8 kilometers.
1: Okay. Ating niyo pong final message, Director Bacolcol, notably sa ating mga kababayan dyan po sa Albay. Go ahead, sir.
5: Okay, so para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatira sa paanan ng Mayon Volcano, ay mag-ingat po sila, strict observance po doon sa 6 kilometer permanent danger zone. And yung mga nakatira naman beyond the 6 kilometer permanent danger zone, maging vigilant din sila in the event na we raise the alert level to 4, dapat handa na rin silang mag-evacuate.
1: Director Bacolcol, thank you so much and kudos sa inyo dyan sa PBOLC, sir.
5: Maraming salamat din po.
1: Thank you. Maraming salamat. Director Teresito Bacolcol, ang inyo po narinig at ako po'y nakiraan na dyan sa kanilang tanggapan. Bueno, magagalap ko mga tagapagkinig. What else could I say? Kung hindi, yung pong ating mga kababayan, ang ating mga otoridad ng PBOLCS, kayo po ay nakatutulog, ika nga, pero sila po ay patuloy sa kanilang pagmamonitor ng Mayon Volcano, yung aktibidad ng napanggit na vulkan. At other than Mayon, kanila po rin minomonitor yung mga kaganapan, mga aktibidad dyan sa 4-1, ang Bulusan Volcano at ang Taal. Okay, ganyan po ang ating pamahalaan. Tumutulong para po sa bawat isang Pilipino. So, kuy, maraming salamat po muli sa inyong pagsama dito po sa inyong lingkod sa ating pagdaraan. Sa iba't ibang mga tanggapan, sa inyong palatuntunang makikiraan lang po. Maraming salamat until Saturday. God willing, muli po tayong magkasama-samang muli. Ako po si Sel Baiza, nag-iiwan ng isang magandang hapon sa inyong lahat. Until next Saturday, I love you more.
2: Makikiraan lang po, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po. Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo, publiko Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magazine 1278,
8: Sports Radio 918,
7: Radio Pilipinas Radio Publiko 738,
8: at Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3,
8: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
8: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radio Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
11: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
11: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. 2 katao arestado sa Manila kaugnay sa benta ng hindi rehistradong gamot na pampapayat. May live report si EJ Lazaro.
12: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
13: Inaresto ng mga kawani ng National Bureau of Investigation o NBI ang 2 individual matapos mahuling nagbibenta ng hindi rehistradong gamot na pampapayat sa Tondo, Maynila. Ayon sa NBI Dangerous Drugs Division, nagsimula operasyon matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa online na pagbibenta ng tirzepatide, isang weight loss drug na walang rehistro sa Food and Drug Administration o FDA. Sa itinagawang surveillance, natukoy ng mga otoridad ang ilang social media accounts na nag-aalok ng naturang produkto. Nagpanggap ng mga bayan ang mga ahente ng NBI at isagawa ng test mare operasyon na nagkumpirma sa bentahan ng gamot. Matapos mapatunayan ng FDA na hindi rehistrado ang produkto, agad isinagawa ang bypass operation na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 2 suspect at pagkakasamsam ng tinatayang 310,000 pesos na halaga ng tirzepatide. Naghaharap ngayon ang mga suspect sa kasong paglabag sa FDA Act, Cybercrime Prevention Act at Consumer Act of the Philippines. Samantala, muli nagbabala ang NBI sa publiko laban sa pagbili ng mga hindi rehistradong gamot dahil sa panganib na maidudulot ito sa kalusugan at kaligtasan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
11: Maraming salamat, live report ni E.J. Lazaro. Pagbabago ng liderato ng Senado, pinangangambahang makakaapekto sa impeachment trial. May ulat si Ray Ferrer.
12: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
14: Inihayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang mga posibleng epekto sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng pagbabago sa liderato ng Senado. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Representative Co maaaring maapektuhan ang bilis ng proseso kabilang na ang interpretasyon sa Fourth Read o agarang pag-convene ng Senate Impeachment Court. Giit niya may 3 posibleng senaryo ng pagkaantala ng proceedings, pagbabago sa takbo ng trial at maging sa magiging resulta ng butuan ng mga senador. Dagdag pa, may pangamba rin kung maapektuhan ang pagiging patas ng paglilitis dahil sa posibleng political alignment ng bagong majority sa Senado. Sa ngayon, nanatiling sentro ng usapin kung matutuloy ang mabilis at maayos na impeachment trial o mauuwi sa pagkaantala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
11: Senador Loren Legarda nanawagan na suriin ang value-added tax o VAT na nakapaloob sa ilang singil sa kuryente. Si Nympha Asuncion sa detalye ng balita.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nanawagan si Senator Lauren Legarda sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Department of Finance at Energy Regulatory Commission o ERC na agkatsuriin ang VAT o Value Added Tax Statement ng ilang mga bayarin na nakapaloob sa mga electricity bill na nagpapataas ng gastos ng mga consumer. Pinahayag ito ng Senadora kasunod ng pagtaas ng inflation nitong Abril. Ayon kay Legarda, may ilang bahagi ng electricity bill na hindi naman dapat ituring makita ng power companies o utilities. Kabilang dito, ang mga subsidy at statutory charges ay ilalim ng ipira na kinokolekt na lang mula sa consumer at ipinapasa din sa gobyerno o sa ibang beneficiaryo, kaya naman hindi ito dapat patawan ng VAT. Binigyan din ng Senadora na hindi makatarungang bubuisan pa ang mga consumer ng kuryente. Sinabi ng Senadora Loren na may nauna ng President ang BIR para dito na naglilinaw ng mga ilang na may ilang charges tulad ng universal charge at fit all na hindi dapat patawan ng VAT. Una na rin naghain ng Senadora ng Senate Bill 1963 na ay isulat sa batas na ang mga pass-through, subsidy at statutory charges na hindi naman kita ng utility ay hindi dapat isama sa VAT base. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
7: Isang mapagpalang pagbati po at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo atin po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilang ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer for today, Ms. Drizelle Nanyong. Kasama rin of course sa panig ng production, si Mr. Jay Arevalo. At sa ating master control, kasama natin si Mr. Milo Junela. Sa wirecast, kasama natin naman si Hero. Ayan. And of course, syempre, ang ating pong mga katuwang naman sa Voice of America para sa ating shortwave transmitter, para sa ating shortwave broadcast. So, kamusta na po kayo ngayong umagang ito? Ano po? Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan habang sumusubaybay sa ating programa. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. I-type nyo naman po sa inyong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At para po sa araw na ito, naku, napakarami po naming hatid sa inyo ng mga impormasyon at mga panayam. Ano po, katulad na lamang po nitong isang magandang balitang ito mula sa private sector advisory council healthcare sector, dahil ni report po nila ano po na 95 billion tumataginting na 95 billion pesos in hospital bills para po sa isa po to 6 na milyong Pilipino e bayad na dahil sa zero balance billing, dahil na rin po sa sistema ng tinatawag na zero balance billing, at malaking role po diyan ng PhilHealth. Yan po. At course, bukod po sa PhilHealth, makakasama rin natin ang isa sa pinakamalaking agricultural organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Mamaya kasama natin si SINAG President and Chairman Engineer Rosendo. So, hinggil naman po ito dito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtalaga ng price ceiling, price cap na 50 pesos per kilo para sa mga imported rice. Gayun din po, masusubukan po nating makapanayam din ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa panguna po ni Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Hinggil naman po dito sa mga kumakalat na mga fake news at disinformation regarding sa nangyaring Senate incident nitong mga nakalipas na araw. At mamaya rin po, hopefully, live and direct mula sa New York City sa USA, makakasama natin ang ating veteran broadcast journalist na si Mr. Mike Cohen para malaman naman natin ang ikang overview at nagaganap dito sa state visit ni US President Donald Trump sa China, kung saan nakadaupang palad niya ang Chinese Head of State Xi Jinping. Lahat pong yan dito lamang sa ating programang Global na Tayo. All right, at syempre tuloy-tuloy pa rin po tayo, pero bago tayo sumalang sa unang bahagi ng ating panayam, narito muna ang ilang paalala.
8: Na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verification ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Alright, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At narito po ang ating unang panayam ngayong araw na ito. Walang iba, kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ng ating President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Walang iba, kundi si Dr. Edwin Mercado. President Mercado, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
9: Ay, magandang umaga, Sir Ray, at magandang umaga sa lahat ng ating tagapakinig at tagasubaybay.
7: Naku, napakagandang balita po nitong aming natanggap. Ano po, 95 billion pesos in hospital bills para sa 1.6 na milyong Pilipino. Gaban, nasagot na dahil po dito sa zero balance billing as reported ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector. Ang tanong po dyan na President Mercado, paano po ba naabot ng pamahalaan itong 95 billion pesos na halaga na ito para ma-wipe out para sa kapakanan ng 1.6 na milyong Pilipino, Dr. Mercado?
9: Tama yan, Ray. Nilinawin ko lang, ano, itong CBB o Zero Balance Bill ay programa ito ng DOH at sinasaklaw nito yung 87 DOH retained hospitals. So ang unang payor diyan syempre yung PhilHealth na nasa tansya namin, sumasakop ng almost 40% ng total hospital bill ng ating mga pasyente diyan sa mga DOH hospitals. Ang susunod diyan, meron namang sariling line item budget ng DOH galing dun sa kanilang General Appropriations Act subsidy. At yun ang sumisipa ng pangalawang layer. Ang pangatlong layer na yung MAIPIP. So talagang ganun ang sistema ng health insurance in most country. Ang first payer ay yung social health insurance, in this case PhilHealth. The second layer yung budgeted ng ahensya. At pangatlo, yung ikatlong safety net, which is MAIPIP.
7: Ayun, okay. So ito pang 95 billion pesos na halaga nito, ay ano pala to? Coming from different layers. Meron sa PhilHealth, meron sa DOH, at meron sa MAIPIP. Tama po ba yung ganong conclusion, Dr. Mercado?
9: Tama po. At ang DOH na po ang nagtatansya nung mga alituntunin o mga rules dito po sa paghahati-hati ng itong aming mga payers.
7: Pero of course, kapansin-pansin po dito, Dr. Mercado, yung mabilis na reimbursement sa mga hospitals. Ano po? Of course, dito may malaking role dito ang PhilHealth. Anong sistema po ang ginamit ng PhilHealth para mabilis na ma-reimburse itong mga payments nito sa mga hospitals, Dr. Mercado?
9: Tama yan, Sir Ray, kasi ito yung lifeblood ng mga hospital, eh. Mapribado ka man o mapubliko dahil yan ang pagkukunan mo ng operating expense, pasweldo, pambili ng mga consumables. So talagang ang una ko pong ginawa ay mag-set po ng targets. At kasama po dito yung accountability at saka yung monitoring. So ito po ay lingguhang nire-report sa akin at tinitingnan po namin ano po ba ang mga bottleneck or balakid. At pag na-resolve nyo naman po at na-communicate properly, ay nagre-respond naman po yung mga tao natin on the ground, eh. Meron pong mga sistema kasi yan, lalo na po yung mga pag-adjudicate o yung pag-review po ng claims bago bayaran, na sinimplify din po namin para checklist driven, mas madali pong i-analyze. At yun nga po, naibaba natin ng datihan po, may mga umaabot pa nga ng almost 2 to 3 months. E ngayon po, nag-a-average na po kami ng 18 days.
7: Uy.
9: At yung pong variability, yung datihan po, malaki po yung ano eh, meron po nakakapagbigay in 15 days, may nakakapagbigay nga in 16 days. So ngayon po nag-narrow down na rin, parang yung range po ng aming claims turnaround ay nagre-range na po ng 10 to 22 days, kaya nag-a-average ng 15 days. Parang kumbaga po sa amin sa business, cash payment na rin po yun kasi in 2 weeks parang nakukuha nyo na po yung bayad eh. So malaki po yung tulong para po makapag-negotiate din ng ating mga ospital do sa kanilang mga supplier na kapag mabilisan din po ang bayarin, nagbibigay rin po ng discount yan eh. Meron pong early payment discount na binibigay yung mga supplier na ating ospital. So nakatutulong po yung maibaba talaga yung ating cost at maipasa po yung savings sa ating mga pasyente.
7: Eh ayon po sa ano, ayon po sa report, 46% improvement in PhilHealth's claims processing. Malaki po ito, no? Malaking improvement ito, Dr. Mercado.
9: Tama po. Ang hindi lang po sa clown nito, yung pong mula i-discharge yung pasyente hanggang ipasok po ng mga hospital, yung kanilang claims doon sa aming pong i-claim system. Mm-hmm. So yun po yung tinutulungan din po namin yung hospital. Kasi may iba pong hospital, umaabot ng sukdula ng 60 days. Yun po yung tanning namin eh, na maisubmit po yung ating mga claims. Pero ngayon po, bumababa na rin po ng mga 30 days. So malaking tulong din po yun. At yung rejection rate po ay bumababa na rin. Kasi tinutulungan din po namin ano ho yung kalakip na dapat ng mga dokumento. Dahil kinukuha din po tayo dyan. Kapag hindi po sa tama yung ating mga attachments at binabayaran, eh ano rin po, fina-flag din po yan. At tama rin naman po at mapangalagaan natin yung ating pondo. So yun po, tinuturuan po namin at inaano po namin, ino-orient yung mga claims clerk.
7: Alright. Nabanggit nyo po kanina, rejection rate. Parang bag, ano yan, para lang maliwanagan yung ating tagapakinig at tagapanood na po, Dr. Mercado. What do you mean by rejection rate?
9: So, dalawang uri po yan. Yung pong denied at saka po yung return to hospital. So, unahin ko po yung return to hospital. Yan po yung kulang-kulang po yung dokumentong attached. Halimbawa po, inoperahan, nilagay doon sa kanilang form o may ginawang procedure. Pero hindi po in-attach yung OR report. Return to hospital po yun kasi may kakulangan po nung attachment para ma-verify namin yung veracity o yung truthfulness ng claims. Yun naman pong denied claims, kapag po nag-file ng claims pero hindi po compensable, maari pong dahil po hindi naman kailangan gawin yung base dun sa aming standard of care, hindi naman po kailangan ginawa yung procedure. Kumbaga po, eh, hindi po siya umaayon dun sa dapat na nararapat na gawin. Pag ganun po, eh, dinideny po namin yun. Yun naman po, pwedeng i-apila ng ating mga ospital at yun po ay may dinudulog na komite kung saan po kumukuha kami ng specialistang mga galing din po sa medical community para i-discuss po yung merits ng kaso.
7: Yun. So, ibig sabihin, less na ang rejection rate, more on approval side. Ano po, Dr. Mercado?
9: Opo. At tinitingnan nga po namin din, maglagay na ng AI ngayong pagpatapos nitong taon na to para rin po, bago pag-iisinalang po nila, po, sasabihin na ng AI, huwag mo, hindi mo natutuloy ito kasi may kakulangan. Yes. Ayusin mo. Para hindi na po babalik pa namin, i-return to hospital. Another 60 days po yun eh.
7: Yes.
9: Na nagtatagal.
7: Alright, ayon din po sa report ng Private Sector Advisory Council, healthcare sector, ni-report nila na hinighlight nila yung milestone nitong May 2026, kabilang na yung PhilHealth Gamot Program na nakapag-dispense ng 238.23 million pesos worth of medicines sa may 2026 accredited pharmacies. So ito pong gamot program, this is ongoing. Paano po ito pinupondo at anong sistema para maipamahagi ito dito sa mga accredited pharmacies, Dr. Mercado?
9: So, ito po ay programa na nakakabit dun sa ating yakap, yung yaman ng pangkalusugan para mailayo tayo sa sakit. Ang yakap po ay isang primary care program.
7: Alright. Sige. Alright, medyo nawala lang sa komunikasyon ang ating butihing PhilHealth. Alright. Nawala lang sa komunikasyon ng ating PhilHealth Direct. Okay, nagbabalik na. Okay, Dr. Mercado.
9: Sorry na, putol.
7: Opo.
9: So, pinaliwanag ko nga na itong yakap ay primary care program na kung saan ang ating mga miyembro, kahit wala ang nararamdaman, ay magpalista at sumali dahil kayo po ay susuriin para tiyakin pong walang namumuo. Baka hindi lang nyo nararamdaman, meron na pala namumuong sakit. At preemptively, mabigyan natin ang gamot. Kasi yung pong tala namin, 35% po ng mga na-hospital na kung maalagaan nung maaga-aga, hindi nangangailangan ng hospitalization eh. At karamihan po yan, kaya ng hospital, hindi po kayang matustusan yung maintenance medicine.
7: Mm-hmm.
9: Kaya yun po yung aming ginawa at pinokus dito sa gamot na kung saan po may 20,000 tayong credit line or e-wallet. Kada Pilipino na kailangan po yung gamot. Hindi naman po nangangulugang basta pupunta tayo sa pharmacy at hihingi ng gamot. Ito po, kailangan dumaan tayo dun sa ating Yakap accredited clinic at dapat po ang reseta ay manggagaling dun sa ating Yakap accredited doctor na amin din pong ino-audit at tinuturuan ano po ang mga nararapat na mga bigyan na mga gamot. Hindi po basta-basta po pwedeng pupunta at hihingi ng gamot.
7: Meron
9: kung nararapat po.
7: Meron na po palang 171,000 beneficiaries ang nag-avail ng libreng gamot sa ilalim ng Gamot at Yakap Initiative. Pero di ba Director, President Mercado, mga clinics to eh, accredited clinics to, itong Yakap clinics. Ilan na po ba ang Yakap, accredited Yakap clinics nationwide if you have the data?
9: So ang kabuuan po natin as of noong April 31 po ay 4,287.
7: Mm-hmm.
9: So ito po ay halos nagdoble din po nung ako kami po ay nag-launch ng Yakap. At sa kasalukuyan po, 25% po nito ay mga pribadong clinic na po. Datihan din, kalimitan po ay mga rural health unit, mga municipal health office. Ngayon po, ay pati po yung private sector ay ini-engage po natin. Mm-hmm. At sa kabuuan po, meron na po tayong mga 40 to 45 million po na naka-assign dito sa ating mga clinics.
7: Mm-hmm.
9: At noong nakaraang taon nga po, may mga first patient encounter, ito po yung pangunahing ginagawa, parang risk assessment. Meron po tayong 14 million na nagawan po ng first patient encounter noong nakaraang taon.
7: Okay. Now, sure, ito na siguro, last question ko na to, Dr. Mercado. Naging malaking role po ba yung pagiging yung panggaling po ninyo sa private sector, especially coming from the US abroad, bringing your expertise in hospital management para ma-achieve lahat ng PhilHealth itong mga na-achieve niya ngayon, even this ika nga more than 45% of reimbursement sa mga hospital, pati yung napakalaking bilang ngayon ng mga Yakap clinics at beneficiaries ng gamot at Yakap clinics. Especially itong reimbursement sa mga ospital kasi napakalaking issue dito before you entered PhilHealth. Isa ito sa pinakamalaking issue eh, sa PhilHealth na hindi kagad nababayaran yung mga hospitals. Yung po bang expertise ninyo sa private sector, being a hospital administrator, being a doctor, an expert, a specialist coming from abroad, ito ba'y na-transfer ninyo para magamit natin at ma-implement natin sa PhilHealth?
9: Sabi ko nga, sir, hindi naman po rocket science na para pabilisin ang sistema. Nagyan lang po ng very objective, measurable na mga datos at dapat po maging accountable yung ating mga tao. Pero malaking tulong din po yung disiplinang nakuha ko po dun sa mga experience ko sa pagpapatakbo ng private sector at yung nakita ko rin pong sistema sa abroad. Although hindi nga po kailangan ng technology gaya ng sinabi ko sa kanina, ngayon lang kami naglalagay ng AI pero kahit wala pang AI napabilis na natin eh. So it's more really pagtitimon at yung tone from the top. Kung ang namumuno ay talagang nag-monitor, siguro mas nagiging alerto yung mga tao.
7: Ayun, leadership, discipline and leadership, setting an example. Wala pang AI yan ha. Kung may AI pa yan, baka mas lalo mas mabilis. Ano po, Dr. Mercado? And you're planning
9: sana po,
7: to.
9: Sana po.
7: And that's
9: at saka meritocracy po. Kung
7: yes,
9: talagang may pagkukulang, aaminin. Accountable ka at talagang may mga kaakibat na mga consequences yung ating mga ginagawa.
7: With that, Dr. Mercado, President and CEO Mercado, maraming salamat po and I hope much more accomplishments from PhilHealth dahil ito ang kailangan na kailangan ngayon ng ating mga kababayan sa likod, sa harap ng krisis na kinakaharap ng Pilipinas dahil sa Middle East crisis. Eh, dapat mapangalagaan mo first and foremost ang kanilang kalusugan at mabigyan ng sapat na lunas sa mga ospital, lalo sa mga mahihirap nating mga kababayan. Kaya thank you very much, Dr. Mercado. please keep on doing what you're doing sa PhilHealth. Kailangan na kailangan po kayo ng ating taong bayan.
9: Ay, maraming salamat, Ray. At sa Antonyon, na talaga po kaming magbubuhos po ng aming kakayanan para nga po maibsan itong dalahin na mabigat na dalahin ng ating mga kababayan.
7: Maraming salamat po at mabuhay ang PhilHealth. Ang ating pong President at CEO ng PhilHealth, walang iba kundi si Dr. Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Ay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ngayon pong araw na ito, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay magtutungo dito sa Cagayan, sa Norte, sa Cagayan. Ito po ay upang ika nga po inaugurate, pangunahan at inaugurahan itong Brain and Spine Center dyan po sa may Cagayan Valley Center. So alamin natin ang ika nga mga paghahanda dyan sa pagtungo ng Pangulo dyan sa Cagayan Valley para sa inauguration ng Brain and Spine Center dyan po sa Cagayan Valley Medical Center mula sa Radyo Pilipinas Tuguegaraw. Kasama po natin ngayon si Miss Dina Villacampa. Dina, magandang umaga.
13: Yes, maraming salamat, Ray. Ito nga, naghahanda na ang lahat. Inaabangan na nga po yung pagdating ng ating Pangulo ngayong araw para po sa napipintong pagbubukas nitong Brain and Spine Center. Ito po yung alinsunod na rin sa kagustuhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan at mailapit ang mga specialty clinic sa bawat Pilipino, kung saan nga pasisinayan na ngayong araw ang Brain Spine Center ng Cagayan Valley Medical Center dito sa lungsod ng Tuguegaraw City, Cagayan. At isa itong 30-bed capacity acute stroke unit array na may dalawang operating room theater, neurosurgery complex, neurophysiology unit at nag-aalok ng advanced diagnostic services. Mm-hmm. Ang pasilidad ay sumasailalim sa tuloy-tuloy na transformasyon ng CVMC patungong Regional Center for Specialized Neurological Care. Nito lang Marso nga, Ray, ay sinailalim na ito sa assessment ng Health Facility Development Bureau ng DOH at ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center para sa kanilang status sa full functionality nito. Ang Brain and Spine Center ng CVMC kung nagkataon, Ray, ay ikapito na sa specialty centers na nakakamit na ng full functional status. Nauna na rito ang Center for Mental Health, Neonatal Care, Cancer Care, Infectious Disease and Tropical Medicine, Lung Care and Orthopedic Care, dahilan para tinagurian silang Premier Apex Multi-Specialty Center sa Northern Luzon.
7: Oy.
13: Inaasahan nga, Ray, mamayang hapon ang inaugurasyon na naturang gusali at may nababanggit din na baka pangungunahan din ng Pangulo ang groundbreaking naman ng Heart and Lung Center.
7: Okay, so bukod pala sa spine and brain, meron pang Heart and Lung Center na i-inaugurate ang Pangulo dyan?
13: Yan yung nababanggit kasamang Ray, ano, dahil ito din yung hinihingi din ng CVMC na meron ding sariling center para sa heart. Ang CVMC, lalo at dito, pumupunta na yung ating mga kababayan, malaking tulong yung mga specialty centers mayroon tayo na hindi na nila kinakailangan magtungo pa ng Metro Manila para maka-avail ng mga medical services na ito, Ray.
7: So, itong Brain and Spine Center, inaugurate niya, pero kailan ang full operation nito, Dina?
13: Actually, meron na sila, nag-ooperate na to, Ray. Ano, meron lang yung mga specific areas na karagdagan para dun sa mga services na kanilang ino-offer. Ito ay actually last year, 75.5% full yung status ng kanilang functionality. And this year, inaasahan na full, magiging full lang ang functionality na ng mga ito based na rin or doon sa isinagawa na ring assessment ng ating mga taga DOH at taga Jose Rizal Memorial Center, right?
7: Okay, so just keep us posted, Dina. Malaki palang event yan dyan, ano? Para na rin sa ating mga kababayan na hindi na kinakailangan pumunta rito sa Metro Manila, nag-ooperate na pala dyan yung Brain and Spine Center. Tapos meron pang heart and lung, ano?
13: Oo, yung nakirinig natin, but then yun din yung pinapa sure natin, ano, doon sa taga CVMC kasi may nababanggit but then hindi sure, 'di ba? Alam naman natin yung activity ng ating pangulo dahil meron pa siyang mamaya, ano, yung distribution naman ng walang barangay na naiiwan program niya dito pa rin sa Cagayan.
7: Ayan, so keep us posted, Dina, sa mga events diyan sa Cagayan Valley Medical Center. Thank you very much, Dina, and best regards sa ating Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
13: Yan muna ang ating balita, kasamang Ray, mula dito sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, Dina Todo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Si Ms. Dina Villacampa ng ating Radyo Pilipinas, ang ating correspondent mula sa Radyo Pilipinas, Tuguegarao, hinggil sa nakatakdang inauguration ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa Brain and Spine Center sa Cagayan Valley Medical Center dyan sa Tuguegarao. Samantala, neto na ang ating isa sa pinakamalaki, if not ang pinakamalaking farmer organization dito sa Pilipinas, ang SINAG. Kasama na po natin ngayon sa linya ng komunikasyon ang ating President at Chairman Engineer Rosendo So. Maganda umaga po, Chairman So, at welcome back sa programang Global na Tayo.
14: Yeah, magandang umaga, Manong Ray. Magandang umaga sa lahat.
7: Nako, Chairman So, ito, kukunin muna namin ang reaction nyo tungkol dito. Kasi naglabas ng direktiba ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tungkol sa price cap na 50 pesos per kilogram ng mga imported rice. Ano po ang reaksyon dito na SINAG?
14: Yeah, Ray, tama lang yun, no? Kasi kung tutusin nga, pwedeng mas mababa pa. Eh. Kasi ang presyo ng import nasa 38 pesos lang, no? Landed dito sa atin. And yung mga importer, ang delivered sa Manila is nasa 44 pesos. So yung from wholesaler to retailer, so yun ang 6 pesos na pwedeng ilaro, no? So ibig sabihin, yung 50 pesos na yan, pwede pang ibaba yung kung tutuhusin. So tama lang yung cap na 50 pesos, wala tayong problema.
7: Okay, so ibig sabihin po dito, this will give our local farmers a good advantage in selling their barley to be converted sa bigas para po sa mas magandang presyo. Yun po ba ang pinaka-purpose nun, Chairman So?
14: Hindi naman, no? Kasi yung local natin, ano, yung nabili ng 28 pesos na barley, kung mamil ng miller, nasa 44 pesos din yun. So, ibig sabihin, kung dito sa probinsya, yung 50 pesos, 2 pesos, kaya rin din sundan ng atin mga miller. So, we think na yung presyo kung ma-maintain sa 28 to 30 pesos, okay na yan. Wala rin problema sa ating mga magsasaka.
7: Ah, meron po kasing mga komento at pahayag tungkol dito yung ibang mga imported rice retailers natin, yung mga nagbabagsak sa mga palengke, nagre-resale nito. Baka hindi na raw sila magtinda ng imported rice dahil masyado daw yung mababa yung presyo ng 50 pesos dahil mas mataas pa raw sa 50 pesos yata ang kung tutuusin ang bili nila. Kung mangyari man ito, Chairman So, meron ba tayong sapat na supply ng local rice para maibenta sa merkado?
14: Yeah, so far, ang local rice natin aabot pa naman ng June. Ang tingin natin. No? So, yung imported naman, tuloy-tuloy pa naman papasok. So, kung itotal natin yung import ng imported at local, umabot ng August ang stocks natin ngayon. So, hindi natin nakikita na may problema. And yung mga retailer ang retailer kasi ano eh pag tumataas yung presyo umakyat yung presyo nila pero kung bumababa yung presyo hindi naman nila binababa yung presyo lahat na produkto ang problema natin is maski bumaba yung farm gate price ayaw nila ibaba yung
7: retail. Yun. Yun ang problema.
14: Oh. Yun ang problema. So for the past year, yun ang sinasabi ng presidente natin. Dapat kasi yung economic team, lalo na yung NEDA, hindi yung tutukan yung tariff ng bigas, tariff ng baboy. Dapat tutukan nila yung sinasabi ng ating presidente, yung value chain. Sila palaging kinukulit ni presidente sa NEDA. Eh. Pero yung NEDA, ang inisip, basta tumaas yung presyo dun sa retail, ang may kasalanan na lang is yung presyo ng lokal. Diba? Okay. So yun ang dapat na ayusin ng NEDA para at least maayos mabuti. Kasi yung pagbaba nila ng tariff

0: at may coordination na po ba kayo sa iba't ibang mga government agencies tulad ng DA, National Irrigation Administration, and the like po, Chairman So?
1: Manong Ray, sa akin, no, hinihintay ko pa rin yung ano, itong June. Kasi mostly naman ano, ang rainfall na start ng June. So, yun pa rin ang gauge na makikita natin kung anong sitwasyon, no, yung planting na planting ng ating mga magsasaka. Medyo na-delay kasi nag-announce ka na may El Nino. Yung mga pupunla na ng May, hindi tinuloy yung pagpunla ng panay nila. So ang tingin ko is majority baka magsasabok tanim na lang. Yung sabok tanim is pagka umulan, sabog na lang yung palay, no? Yung binhi. Yun ang majority na gagawa kasi at least yun pagkasabog, hindi ka mo na kailangan i-transplant yun. So yun ang isang nakikita natin. And so far sa akin, hintayin ko pa rin yung June kung paano ang reaction ng tanim ng ating mga magsasaka.
0: Alright. With that, Chairman So, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin dito sa ating programang Global na Tayo. Thank you very much as usual for your insights and deep matters na pinag-uusapan natin ngayong araw na ito. Thank you po, Chairman So.
1: Thank you, man. Pray, magandang umaga.
0: Ang ating pong presidente at chairman ng SINAG, walang iba kung hindi si Engineer Rosendo So. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
0: Okay, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, so confirm lang natin na yung inauguration ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito sa Baytogigaraw regarding the Brain and Spine Center. Yun lang ang activity ng Pangulo dun sa Cagayan Valley Medical Center, yung Brain and Spine. Yung kanina na pag-uusapan namin ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas Tugigaraw ay yung Heart and Lung. Pero yung talagang inauguration na gagawin ng Pangulo dyan ay ang Brain and Spine Center dyan po sa Cagayan Valley Medical Center. Nga pala, binabati ko muna, shoutout muna ako kay Miss Betty Atinan. Yan na si Betty Atinan. Live from, siyempre, Singapore. Yan. Thank you very much, ha, Tita Betty, sa patuloy mong pagtutok dito sa iyong lingkod. Thank you very much. And of course, kay si Sean Kyle Flores. Si Sean Kyle Flores, ha, nakatutok din sa atin. Uy, malapit na birthday, ha, ni Sean Kyle Flores. Sa May 19, malapit-lapit na, di ba? Ay, ano na ngayon, May 15. Ilang araw na lang, Sean Kyle Flores. At mag-birthday ka na. Ayan. So, magandang umaga. Maya pabak po kay Kaungan sa ating mga masasanting pong malalagong kabalen dyan sa Pampanga. Okay. Siyempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa. At later on, makakasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Okay, wala pa ba? Wala pa. Wala pa raw po. Si Undersecretary Renato Aboy Paraiso. Alright, sige. Pero syempre, nakatutok pa rin tayo sa kaganapan sa Senado. Lalong-lalo na, ito nga po, confirmed na, wala na nga po sa Senado si Senator Ronald

0: Hello there! Hi! Hi! Mga ka-Go AgriPlus! Welcome, welcome, welcome sa 104.3 FM. Dito po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumusta po kayong lahat, mga inaabot ng ating broadcast na ito ngayon, mga magsasaka, mga mangingisda, mga plantito at mga plantita at mga agripreneur. Eto na naman ang pang-Sabadong Go AgriPlus. Nako! Etong pag-uusapan na naman natin tuwing Sabado yung tungkol sa solar power system. Nako mga ka-solar to the max. Ready. Ha? Buong Pilipinas at buong mundo na nakakasubaybay sa tuwing Sabadong program na ito. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nako, dito po sa Radyo Pilipinas. Kasama si Engineer Rolly Batang-Bata Bumatayo. Nandyan din si Mr. Ramirez, Engineer Jubel Lustre at si Arnel Montemayor. Gandang umaga! Hello there! Huwag na natin patagalin po ang ating intro at atin na po makakamarinig muna ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. Go, Arnel!
1: Every harvest begins with light. At Solar Tech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. Solar Tech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back sa ating Solar to the Max dito po sa Go Agri Plus. Mga kababayan, sa ating mga kaigsuunan at saka yung mga nandyan sa Ilocos, mga taga-Pangasinan, kasama na natin muli. Kung kayo ay nagkaka-interest, lalo kayo magkaka-interest dito sa paggamit ng solar power system. Mga magsasaka at mga agripreneur, pakinggan nyo po itong mabuti dahil napaka-interesting ng ating pag-uusapan. At makakasama natin muli ngayon ang Vice President for Operations and Business Manager ng Solar Tech Power Incorporated na si Ginoong Thaddeus G. Villasor. The Vice President Todd.
6: Kakiko.
5: Salamat po muli sa pagsama nyo sa ating palatuntunan at welcome natin, mga kasama natin, ang Sales Supervisor ng Adinso na si Ms. Rosaline Hernandez. Ms. Rose.
7: Kakiko.
5: Nakita ko rin ngayon, Vice President, si Ms. Rose. Artistahin pala ito si Ms. Rose. Kaya dapat pagtunan ng pansin ng ating mga listeners at mga viewers ngayon on a nationwide and worldwide broadcast nitong ating Solar to the Max. Naku, pinag-uusapan, mahalaga ngayon, the Vice President Todd, yung tungkol sa tubig, ano ba? Yung kasi itong tubig ang buhay ng agrikultura. At alam naman ng mga magsasaka ng napakahirap ng paghahanap ng maasahang mga deep well at abot kayang pagpapatubig. Ah, siyempre, kung ganyan ang pag-uusapan kayo mga eksperto dyan. Sige nga, ipaalam natin muna ano ang pwedeng maisagot nito ni Miss Rose bilang sales supervisor ng Adinso dahil meron pala silang negosyo o business na ito at programang ito. Miss Rose, ikaw muna, no? Magsimula tayo, Miss Rose, diyan sa challenges. Right, Miss Rose? Yung kadalasan ay inaabot ang mga magsaka ng ilang linggo, minsan nga, ay aabot pa ng buwan sa paghahanap ng mga deep well na mapagkukunan ng tubig. Paano nakakatulong ang bagong teknolohiya ng Avinso dito, Miss Rose?
6: Okay, yes, Kakiko. Actually, meron si Adinso na Water Finder Solution.
5: Ah, talaga?
6: Sorcerer. Yes, Kakiko. Which is yung dati, mga traditional, costly and uncertainly. However, yung aming gadget ngayon na makakita kung saan yung location tsaka yung lalim ng depth na gusto nila. So, by the use of this, mas easier, convenient, tsaka mas accurate pag maghahanap tayo ng deep well.
5: Nako, napakagandang balita niya na Miss Rose and Thad, no? Dahil hindi nakatulad noon ay mga gumagawa ng mga deep well sa mga probinsya kahit sa metropolis. Meron silang the testing, soil the testing ang tinatawag, water yung pag water finder sa pamamagitan ng simpleng pamamaraan, di ba? Pero kayo pala ay merong a science-based na teknolohiya. Si Vice President Thad, kayo kapag nahanap na ang pinagkukunan ng tubig halimbawa ng Adinso, magiging hamon din, di ba? Challenge din ang pagkuha at magpapatubig. Paano pumapasok diyan ang SolarTech, Vice President Thad?
7: Yes, Kakiko. So, ang ganda ng synergy namin with our partner sa Adinso. So, pag nakita na po, na-locate na ng water finder yung deep well tsaka yung lalim po. So, pwede na namin lapitan yung farmer.
5: Okay.
7: Sabi namin, ito po yung compute namin. Itong lalim po ng deep well nyo, this is the machine or the pump na kailangan nyo. Then, i-solarize po namin.
5: Mm-hmm.
7: We'll compute for the solar pump na kailangan gamitin po. So, libre ang solar pump natin sa enerhiya.
5: Okay.
7: So, hindi na sila magdidepend sa diesel.
5: Mm-hmm.
7: So, malaking savings po yan sa kanila. Solar power lang po yung magpapagana sa solar pump. So, doon po kami papasok. Pag-drill, tapos paglagay na po ng solar pump, yan, doon na po papasok si SolarTech sa Adinso from Water Finder po.
5: Para yung Water Finder, ang galing ha, science-based, hindi katulad ng iba na noon talagang pag nakikita namin, may merong pang gumagalaw-galaw na silang parang alambre at parang magnet na itinuturo kung nasaan yung pwedeng pagkunan ng tubig para sa deep well operations. Pero, Bipitad, bigyan mo nga kami ng halimbawa na nangyari na o nagawa na naging tagumpay ang SolarTech Power Incorporated dito sa mga deep well operations.
7: So in Iloilo, Kakiko, we have a cooperative where the diesel pumps were costing them 1,500 pesos per week in fuel. So when they switch from solar pumps, naging 70% reduction po yung gastos nila sa diesel po. Farmers were redirected from savings to the seeds and fertilizers po. Yung savings sila napunta doon sa seeds and fertilizers. So, malaking tulong po sa kanila sa mga magsasaka natin yung nag-switch po from traditional solar pumps.
5: Very good. Balikan natin si Miss Rose. Ay, Miss Rose. Alam mo, malaki ang impact na yan ng mga ginagamit na teknolohiya. Ano naman ang relasyon nito sa mas malawak na vision at pananaw ng inyong kumpanya na Adinso?
6: Okay. Actually, Kakiko, segue ko na lang that we were having a product launching or we will showcase are advanced innovative solutions that will help farmers to adapt climate change, boost productivity. With our technologies like yung water finder, makakatulong talaga since ngayon we experience El Nino, kailangan talaga na sufficient, we have a sufficient water source, water supply para sa mga crops natin.
5: Talaga?
6: Which is mga, sa mga farmers.
5: Sabi mo may kakaroon kayo ng product launch. Kailan yan, Ms. Rose?
6: This June 6, June 6 and June 8.
5: Saan yan? Saan gagawin?
6: Here at Orchard Valley sa Iloilo, Tigong, Pampilla.
5: Wow. Baka
6: June 6 and June 8.
5: Kamalay mo, mapunta kami ng ano, ng Iloilo. Mayung aga, mga taga Iloilo, mga pinalanggat sa mga kaibigan natin dyan sa Iloilo. Hello, hello. Ay, just, sigbalikan nga natin si Vice President Thad, Mr. Rose. Mr. Thad, anong ang tanong ng mga kababayan natin, madalas dyan ay magkano ang balik o return of investment at gaano kabilis ang balik o yung tinatawag na beneficiary o yung benefits nitong investment na yan, Vice President Thad?
7: Yes, Kakiko, 2 to 3 years po yung
5: two, three,
7: ROI.
5: 2 to 3 years lang, ha?
7: Okay. Yes. So with financing options po, using either pag-ibig or even for government employees, meron po sila sa GSIS na loan, solar loan po, which they can also make use, no?
5: Yes.
7: So 2 to 3 years lang po, mababalik na po yung investment nila. So they can save on the diesel fuel, sa maintenance po nila. So, lahat po yan, liliit po yung gastos nila dyan if they switch to our solar pumps working with Adenso and SolarTech po.
5: Nako, okay yan. 2 to 3 years lang pala. Hindi man katulad noon na mahaba-haba ang pag-aantay para maibalik yung kanilang investment, yung tinatawag na return of investment. Ay siya. Ms. Rose, merong nag-text si Mang Larry na taga Victoria, Tarlac. Ay tinatanong naman sa paggamit nung nagkaroon siya ng interest, sinasabi at nakikita nila ngayon yung sa video yung water finder sensor na yan. Siyempre may iwasan yung drilling attempts na hindi successful, tira dito, tira doon, tira diyan. Ay nabaw, napakatagal noon at magastos. Magkano ang savings niyan, Ms. Rose, sa paggamit, in-implement yung paggamit ng water finder sensor, Ms. Rose?
6: Okay. So, since dati traditional tayo, it is mostly costly and uncertain. However, sa paggamit ng water finder sensor, mas makakasave siya since we have a database, geophysical siya, makikita mo agad kung saan yung location talaga na. Kung saan yung location na drillingan, then yung depth area, kung ano yung volume, kung ano kalaki ng volume, kung saan po yung, malalocate po natin yung aquifer. So, mas save siya sa time and effort tsaka sa gasto talaga ng anong pera.
5: Oh, ayan ha, Mang Larry, sana nasagot at yung inyong tanong at nagka-interest kayo. O, di papaano, Mr. Thad, saan ga ulit makukontak ang Adenso mauna natin, tapos ang, siyempre, ang SolarTech Power Incorporated. Dunahin muna natin si Mr. Rose. Mr. Rose, saan makukontak ang inyong tanggapan, lalong-lalo yung mga taga Iloilo, at saka siyempre yung mga taga rito sa Luzon. Go ahead.
6: Okay, so we have a Facebook page named Advanced Innovative Solution. You can search it. And also, sabi ko na lang po, we were having again a product showcase, product launching, where we will showcase our technologies on June 6 and June 8 at Orchard Valley, Iloilo, Tigong, Pampilla. So, pwede niya naman po makita dun sa Facebook page namin yung event, yung time. and location.
5: All right. Thank you. Thank you. Ms. Rose, dagang salamat sa iyo. Thank you very much. Pwede ba, of course, uulitin ko na lang mamaya kung saan matatagpuan at yung pinag-uusapan natin, napaka-interesting. Vice President Thad, maraming salamat. Meron pa ba kayong karagdagang announcement mula sa Solar Tech Power Incorporated? Vice President, go ahead.
7: So, Kakiko, sa amin naman, they can reach us, no, to our also to our webpage po. We have solartech-inc. Or pwede rin po sa Facebook. They can also reach us. And our email address po is at info@solartech-inc.com po.
5: Oh, so they kalimutan can yan. Ulitin mo, Vice President, please, sa email address.
7: So that's info@solartech.inc.com.
5: Very good, very good. Ako, maganda na naman talakay natin ano, sa araw na ito, Solar to the Max. At kapag pinagsama mo kasi ang water finder sensor ng Adinso at solar pumps ng SolarTech, ang resulta ay smarter water management. Mas mababang expenses at higit sa lahat, mas sustainable ang pagsasaka. O siya, ulitin natin yung binanggit kanina ni Ms. Rose, Ag Resilience 2026 ng Adinso sa June 6 sa Orchard Valley Farm sa Iloilo. O, nandyan po ang future ng Agri Solutions. Dagang salamat muli, Vice President Thad. Batiin natin si President Maxi Lopez Soriano, ang ating president, ang inyong president pala diyan sa Solar Tech Power Incorporated. Thank you, thank you. God bless, Ms. Rose. And sana magkaroon pa ng part 2 ang pag-uusap natin ito tungkol diyan sa solar power system ng inyong kumpanya. Okay, dagang salamat. Thank you sa ating mga kaibigan ang mula sa Solar Tech Power Incorporated. Hello there sa lahat ng mga nag-text. Sige, i-forward ko na lang po ang inyong mga mensahe sa Solar Tech Power Incorporated. Isa na namang magandang talakayan sa Solar to the Max. Siyempre, mga kababayan, antabayan na po pa ang ilang mga balita at mga impormasyon dito po sa Go Agri Plus. Tuloy po ang ating talakayan pa rin at ang mga ibang balitang inyo natatanggap. Mamaya sa ilang saglit naman ay ang mechanization program ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa mga taga 90.1 FM dyan sa Radio Agri sa Muñoz at sa mismong loob ng Philmec. Tabayanan po ninyo ang mga balita mula sa ating mga kasamahan yan sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. At tuloy-tuloy din, sige mga kababayan, narito muna ang mga ibang karagdagang impormasyon. Alam po ba ninyo, sa ilang bahagi ng Pilipinas, ay naniniwala ang mga magsasaka na ang pagtatanim sa panahon ng kabilugan ng buwan. Tatarolim. Full moon, kung tawagin, no? Kabilugan ng buwan. Pwede mo nang alisin, Arnel, yung aking background ngayon dyan na nasa tuktok pa ako ng mga anyong tahanan. Oo, paki yan, pakialis mo na rin. Samantalang, yung pong inuulit ko nga dito sa trivia na ito, naniniwala ang mga magsasaka na ang pagtatanim sa panahon ng full moon o kaya ay kabilugan ng buwan ay makakatulong sa mabilis at masaganang ani. Asya, no? Pinaniniwalaan nila na ang lakas ng buwan ay may positibong epekto sa paglaki ng mga pananim. Samantalang, ang bayanihan ay yung mga ginagamit ngayon na hanggang ngayon, magmula pa nung sinaunang mga panahon, ang tawag dyan ay bayanihan sa yung hanggang ngayon ay ginagamit at buhay na buhay pa rin sa mga komunidad sa Kanayunan. Dahil sa bukod sa paglipat ng bahay, ito yung tataroli, di ba? Yung tanga-taa ko yan, binibit-bit yung buong bahay. Pare ko, yung buong bahay kubo, o yung kasang-kasang tamang-tamang mailipat yung buong bahay. Ano? Nakita nyo, napakaganda. Opo, dahil sa bukod sa paglilipat sa bahay o paglipat ng bahay, ginagamit po din ito sa pagtutulungan ng mga magsasaka tuwing panahon ng pag-aani o pati pagtatanim. Yun, yung mga may kantang magtanim, may dibiro, maghapong nakayuko. Yeah, di ba? Ayos. Pag kumanta ko, baka uulan. Kaya wag na, tama na, Tata Rolim. Meron ding paniniwala ang ilang magsasaka sa Luzon, na yung magabigat, mga taga-Luzon, masanto sa Kabosan, ano po, mga taga-Bicol naman, Marina Aga, at saka yung mga nandito sa Pampanga, ay nako, maya pa habag po. May paniniwala ang ilang magsasaka sa Luzon na ang paglalagay ng pulang bandana, yung scarf kung tawagin, sa gitna ng palayan, ay nagtataboy ito ng mga peste at masamang espiritu. Wow, Tata Rolly, narinig mo yan, ha? Kaya pala minsan mayroong nakikita ka sa palayan dyan sa Luzon at mayroong nakikita ka mga red flags o kaya yung mga bandana o scarf na nandyan ay inilalagay nila doon sa taniman ng palayan. Naniniwala kasi yung mga magsasakang ito na magbibigay ng proteksyon, ha? Ang proteksyon sa kanilang ani. Eh, napakaganda nga yun ang pag-aani nga, Tata Rolly. Paldo, kung tawagin, ang mga magsasaka ngayon, paldo sila. Dahil sa mga nakaraang panahon, nakaraang taon, hindi masyadong binagyo ang mga taniman ng palay. Kaya ngayon, napakatindi ng sikat ng araw, mainit, kaya maganda rin ang kanilang pagpapatuyo ng mga palay. Kaya lang, Tata Rolly, yung palang pagpapatuyo ng palay ngayon ay ginagawa pa rin ng iba sa kalsada. Sa kalsada na delikado naman dahil pagka walang bantay, ang mga motorista ay dumadaan na rin doon talaga sa mga naiwang pinagbabibilaran ng mga palay. Kaya tuloy, ang problema doon, maagang nagigiling. Ay lang, hindi giling ang tawag doon. Nadudurog yung mismong butil ng palay. Oo. Ang problema doon, pagka giniling na, dinala sa mga rice mill, yun, nagkakaroon ng durog-durog ng mga bigas. Oo, mula sa pagtanggal noong yung balat ng palay, pagkatapos niyan, magiging bigas. Samantala, mga kababayan, ang Pilipinas ay kilala bilang isa sa mga pangunahing tagagawa ng niyog sa buong mundo. Oh, ito po ay ito naman sa ibang aspeto ng agrikultura, ang puno ng niyog. Oh, yan, ang pagtatanim ng niyog sa ating bansa. Dahil ang impormasyon nito, nalaman natin na mahigit ng 3 milyong hektarya, 3 million hectares ng lupa sa bansa ang nakalaan para sa pagtatanim ng niyog. Nailaan na yon, pero yung iba, nababawasan na, tinatamaan ng bagyo. Yung iba naman, naku po, ay pinuputol at binibenta at ginagawang ginagamit sa konstruksyon, pati yung paggamit sa pagtatayo ng bahay. Oo, yun na yung ginagamit sa konstruksyon mismo. Yung pong paggamit ng niyog, yung puno ng niyog, at hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa paggawa ng langis, ng sabon, at cosmetics. Oh, yan na, mga kababayan, yan ang ating maikling trivia dito po sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, sa ating Go Agri Plus. Okay, Tata Rolly, bigyan mo ko muna ng isang maikling pasiusiw dyan sa iyong kinaroon habang inaantabayan na natin sa ilang saglit ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa pamamagitan ng palatuntunang Philmec Arangkada sa ilang saglit.
8: Go Agri! Go Agri! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila. Inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
8: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Welcome back sa Go Agri Plus. Nako, eto na naman ang ating Filmec Arangkada. At bago ang aking mga panayam sa ating co-host at ang topic ngayong araw na ito, abay maganda dahil enterprise development. O, sige, antabayan po sa ilang saglit. Sayo muna, Arnel Montemayor. Go!

0: Dalawang araw, ang pagbisita ay may layuning mapalakas ang international cooperation sa agricultural mechanization. Umiikot sa temang Strengthening Global Ties, a collaborative benchmarking initiative in mechanization, ang naging pagbisita kung saan ay naging talakayan ang mga shared strategies sa agricultural mechanization at ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Ang naging pagbisita ay bahagi ng patuloy na pagpapaigting ng global partnership sa knowledge exchange ng ahensya tungo sa food security at mas matatag na agricultural system sa ating bansa. Samantala, sa ibang balita, nagpulong ang PhilMEC World Bank at Philippine Rice Research Institute noong May 4 o kaya kamakailan lamang sa PhilMEC Central Office upang talakayin ang Philippine Sustainable Agriculture Transformation or PSAT program at Technical Assistance for Sustainable Agriculture Transformation o TASAT project. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagtalakay sa mechanical seed dryers bilang committed indicator sa PSAT at ang tinatag nilang PSAT disbursement link at indicators at mga hakbang para sa maayos na implementasyon nito. At panghuling balita, nagsagawa ang PhilMEC katuwang ang Department of Agriculture Regional Agriculture Engineering Division dyan sa Region 8 ng hands-on training sa registration of ownership of agricultural and fisheries machinery and equipment system sa Tacloban City. Ay, maupay mga taga-Tacloban. Gandang umaga po. Ang aktibidad ay dinaluhan ng 6 na city at municipal local government units sa Leyte upang palakasin ang kakayahan sa system navigation, data encoding at registration procedures ng RAFMES 2.0. Kasabay din ito ang pag-turnover ng QR printers at supplies sa Leyte at Northern Samar bilang suporta sa modernization ng tinatawag na agricultural at fisheries machinery registration. Yes, mga kababayan! Tuloy na natin ang ating mga mapupulot na mga impormasyon at mga balita at mga karagdagang mapupulot nating manggagaling na edukasyon mula sa PhilMEC o Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Uy, ang ating co-host pala ngayon ay ang masipag at aba science research and analyst ng Applied Communications Division ng PhilMEC na si Ms. Maria Bernadette Pagyo Grospe. Ms. Bernadette Pagyo Grospe. Hello, Ms. B.
1: Arangkada mo sa arangkada. Ating mga tagapakinig at mga viewers.
0: Talaga
1: po. Sa
0: naman.
1: Po ni Sir Jet, ako po muna ang kasama ninyo ngayon, Kakito.
0: Ay, thank you. Oo, adjust ko itong upuan ko at mukhang mababa ako rito. Arnel, yan. Mas mataas yung video ni Miss B. Ay, pero ang magiging kasama natin dito, Miss B, ay si Engineer Maria Resurrection Altamera, ang hepe ng Enterprise Development Division ng PhilMEC. Sige nga, ipakilala nga pa ating papasukin nga. Joining us via Zoom. Engineer Altamera.
2: Apo.
0: Ay, nandiyan na siya. Engineer Altamera, good to see you na via Zoom. Kumusta po?
2: Mabuti naman po, Sir Kakiko. At babatiin ko lang po muna kayo, kasama na rin po inyong mga taga-subaybay sa programa nyo. Arangkada mo.
0: Arangkada. Sige, hayaan ko muna si Ms. B ang una magtanong sa inyo ng mga development programs sa Enterprise Development Division. Go ahead, Ms. B.
1: Yan po, maraming salamat, Kakiko, Ma'am She. So, ano po ba or maaari po ba ninyong ibahagi sa amin ano po ang function at services ng Enterprise Development Division sa PhilMEC?
2: Ang Enterprise Development Division or EDD, as you know, ito yung division natin sa PhilMEC na nagbibigay ng mga programs, activities and projects para maging viable enterprises yung ating mga beneficiaries ng ating agricultural mechanization and post-harvest technologies. Itong mga mga technologies na ito, ginagawa nating technology-based enterprise at ine-engage natin yung mga recipients ito or beneficiaries as we call them para maging viable enterprises at eventually makatulong dun sa ating overarching goals, makakakontribute ang PhilMEC dito at yung

0: assisted nating mga enterprises towards national food security. So medyo very noble po yung intention na yan. Magko-contribute tayo dyan sa national food security or sapat na pagkain. At the same time ay makatulong din sa prosperity ng ating farmers and eventually yung fishers.
1: Opo, naku, napakaganda po niyan. So sa punto pong ito, paano po natutulungan ng PhilMEC ang mga magsasaka o yung mga grupo po ng magsasaka pagdating naman po sa enterprise aspect?
0: Pagdating naman dyan, nagbibigay ang PhilMEC through EDD ng technical services sa pag-uumpisa pa lang ng kanilang mga negosyo. Ay tinuturuan na silang gumawa ng feasibility studies, business plans, sa mga cooperators na tinatawag at sa mga existing entrepreneurs at yung mga potential investors natin na magsisimula pa lang ng kanilang negosyo out or built around the technologies that we provide them. At pag ano na sila, naging recipients na sila or beneficiaries, nagkakaroon sila ng training workshop on enterprises. So mas malaliman na ito ng mga training workshop para madagdagan yung kaalaman nila sa pagpapatakbo ng negosyo. Tinuturuan sila, for example, pag beneficiary sila ng tractor or rice combine harvester, tinuturuan sila kung paanong mag-compute ng service fees para sa mga yon na sisingilin nila para sa kanilang kita.
2: Yun, maganda, no? Maputol po kayo, Engineer Altamera. The Miss
0: yes,
2: B,
0: po.
2: Nagiging maganda yung talakayan niyo mga tungkol diyan sa enterprise development. Alam mo, alam po ninyo, Engineer Altamera, yung mga magsasaka ngayon, interesado siya na iba na sa inyo. From your end, naituturo ang paggawa ng business plan, ganyan, mga feasibilities. Pero naka-concentrate siguro ngayon ng mga tao, lalong lang ang mga ating listeners ngayon, sa kita at production ng mga magsasaka. Paano yun na pag-uugnay ninyo doon sa mga itinuturo nyo, Engineer Altamera?
0: Pagdating po sa kita, dahil pag natuto na po silang sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, no po, natututo sila kung paano magkaroon ng additional na revenue streams. At ito pong mga technologies na ito, napapadali niya kasi yung kanilang mga business operations and even yung kanilang farming operations. So, nababawasan din po yung mga losses, napapabilis at nagiging efficient yung kanilang operations, and eventually po, pag na-reduce yung losses, nabawasan ng production cost, so nagre-redound po ito sa additional na kita nila.
2: Ano, mahuhusay, ano po, napakalinaw. Sana nasusundan ninyo Mangga Ariel at saka Mang Lito na ngayon. Ay, si Aling Neneng, nakikinig po sila ngayon dito sa Cavite. Nandyan, mga magandang umaga po, mga taga Imus Cavite. Good morning sa inyo. General Altamera, maaari po bang ibahagi nyo sa ating mga listeners and viewers ngayon yung mga ilang technology-based enterprise models na nasa pangangalaga na ng PhilMEC? Kamusta po ang mga proyektong ito, Engineer?
0: Ilan po sa mga ito, yung mga model enterprises, ay ito yung kababaihang masigla ng Nueva Ecija or KMNE kung tawagin.
2: Mm-hmm.
0: Ito po ay naka-receive sila way back early 2000s pa yata ng aming multi-commodity solar tunnel dryer. At sa paggamit po nito, naka-develop po sila ng value-added products. Nagpapatuyo iba-ibang mga prutas.
2: Okay.
0: And then, mga dried tomatoes, dried mangoes, yun po. At meron din pong mga nakatanggap na rin ng iba pa naming technology like the greenhouse solar dryer na ginagawa rin pong patuyuan ng mga iba-ibang ang mga crops and commodities para po sa value adding ano nila. Isa pa po yung diaspora farm sa Pampanga. So ito naman po ay recipient din po ng isa naming technology at gumagawa po siya ng mga Rosel tea. Yan po mga coco jam ang isa, and then meron din pong naka-receive ng technologies na ginagamit nila for coffee processing, for cashew processing, kaya po may mga tinda rin kaming mga may mga tinda sila rather, at tinutulungan namin sila sa pagmamarket ng mga cashew nuts, yan yung po cashew butter, ayan po yung mga sa coffee po, kung paano inaalam po yung mga technologies para po mas mapaganda yung kanilang production at magkaroon ng maganda at good quality ng mga products po.
2: I'm sure, Miss B, meron kang mga dagdag na tanong dyan. Ano? Sige, go ahead please.
1: Opo, very interesting po kasi at very promising po yung ilan sa mga na-share ni Ma'am Che sa atin. So marami po siguradong interesado na maging bahagi po ng mga proyekto ng EDD. So paano po makakasali o makakapag-avail po ng tulong ang isang kooperatiba o asosasyon mula po sa PhilMEC?
0: Pagdating sa ating mga technologies na ipinamibigay ng libre, ito yung sa RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund at yung Shared Facilities for Processing Coconuts, ang unang step nila ay susulat sila sa ating Office of the Director, addressed of course to our Director for, Scientist for na si Dr. Junicio Albinja. Hi sir, good morning. Nakikinig ka po. Yeah, so susulat po sila doon. At sa kanilang communication, ilalahad nila kung ano yung purpose nila for writing, ano yung nilang ma-avail na technology, at magbibigay na rin sila ng mga details or pertinent information para ma-assess sila. So ito yung current na operations nila sa kanilang cooperative. At base dun sa isasubmit nilang documentary requirements, magkakaroon ng initial assessment sa atin about sa mga provide nilang documents. And then after that, pag nakitang, excuse me po.
2: Sige po, go ahead.
0: Base po doon ay pupuntahan na sila ng ating mga field staff at magkakaroon po ng tinatawag na field validation. Bibisitahin po yung kanilang lugar para i-check na maigi, syempre po para ma-ensure kasi po itong mga technologies na pinamimigay natin ay hindi po biro ang halaga, lalo rice processing systems. So, ina-ensure po natin na yung ating beneficiary ay karapat-dapat at may kakayahan na maging mapatakbo bilang magandang enterprise at maging sustainable, hindi po masayang yung pinagkagastusan ng gobyerno para sa kanya.
1: Opo. Yun po, nakita po natin at napaka in detail ng ating proseso para po sa mga nais na makapag-avail po ng tulong at service ng Enterprise Development Division. Pero sa kabila po nun, ano-ano naman po yung mga hamon o yung mga pagsubok, challenges po na madalas pong hinaharap ng mga PhilMEC assisted enterprises at paano po ito nasusolusyonan?
0: Actually, ma'am, medyo itong mga na-experience nilang mga hamon or challenge, hindi naman marami, but of course, usual ito na na-encounter ng maski anong enterprise, ano po, maski anong negosyo yan, whether sa kanilang negosyo yan or namigay natin. So, una rito, yung source at pati yung processing ng raw materials and then yung market. At isang madalas din pong hamon sa kanila ay wala silang kapital or kulang yung kanilang kapital. At yun po sa organization and management. Patungkol naman ito dun sa pamamalakad ng mga officers or officials ng cooperatives. Yan. So yun po yung mga usual na hamon challenges na kailangang ma-hurdle ng isang business. And para ma-hurdle ito, masolusyonan, gaya ng nabanggit ko kanina, bago pa sila makatanggap ng mga technologies na yon, ay tinuturuan na sila, nagkakaroon na sila ng mga training workshops, kung paano mapapatakbo ng maayos yung kanilang, magagamit ng maayos yung kanilang
2: Engineer Altamera at saka Miss B, napakahalaga yung training, workshops, o yung mga know-how na yan. Alam nyo, ako nakaka-interes ako dyan sa habang pinakikinggan ko kayong dalawa, the Engineer Altamera, Miss B. At saka I'm sure, yung ating mga taga-subaybay ngayon, yung kahalagahan nung yung mga bagong technologies ngayon, sa palagay nyo po ba ang kahalagahan nito sa paggamit, ano, yung pagpapalago ng agribusiness sa pagpapalago ng any agribusiness sa ating bansa, isang mahalagang aspeto itong new technologies na ito, Engineer Altamera.
0: Yes po sir, Sir Kakiko. Napakahalaga po nito kasi itong mga makabagong teknolohiya nito or modern technologies as we call them, marami pong naibibigay na para sa advantage po ng mga gumagamit sa kanila. So napapadali yung operation nila, napapabilis, like kung gagamit sila ng combine harvester, tatlong operations ay nagagawa in one pass. Sabay-sabay na yung pag-harvest ng palay, okay. Pag-tresh, at binabag na rin po. Yan.
2: So, talaga, no? Oo nga.
0: Yan. So, napapadali po, nagiging efficient yung mga gawain. Like, pag gumamit ng tractor, of course,
2: mas mabilis po yung
0: pag-aayos ng land, sa land preparation nila. So, yun po. So, pag nagkaroon po ng mga ganong advantages, nagre-redown po ito sa lowered na production cost, nababawasan yung post-harvest losses,
2: yes.
0: At nakakaroon ng pamamaraan para magamit pa at pagkakitaan yung mga byproducts at waste nila. Gaya po
2: yung kasama din yung value adding, ano? The Engineer Altamera. Pagkatapos yung mula doon sa main products, tapos magkakaroon pa ng additional products from yung ginabanggit nating salita na value adding, ano? Naku, yes. Napakahalaga niyan. Ano nga bang plano ng Philmec ngayon, Engineer Altamera, sa mga upang mapalawak pa at tulong at serbisyo nitong ninyo sa mga magsasaka?
0: Yeah. Ang Philmec po ay patuloy na nagsasagawa ng mga programs, sports and activities in response sa mga existing and emerging needs ng mga magsasaka at ng mga micro, small, medium enterprises. So tuloy-tuloy po 'yan. Una po, dahil ang Philmec po ay isang R&D institution, so nagde-develop po, patuloy yung pag-develop ng mga technologies na angkop sa needs ng mga farmers natin at saka mga micro, small and medium enterprises. Dahil ito po ay makikita natin na pag need nila talaga, express need from them, makakatulong talaga ito sa kanilang pangkabuhayan. Pangalawak po sa pagpapalawak ng kaalaman nila in terms of the technologies through our applied communication. So yan po sila, Ma'am Badeth. Sila po ang nagsasagawa niyan.
2: Tama. Kaya, Miss B. Ay, nakaw, Miss B.
1: Kung tawag, yes po.
2: Binibiro kayo, Miss B. Miss B. Oo. Adi, ako, magandang napakalawak nitong napag-usapan natin. Ano. Go ahead, please.
0: At tulad po noon, yung sa training na nabanggit ko kanina, tuloy-tuloy rin tinitrain itong mga beneficiaries natin. Pang-apat po yung aming assistance ng division namin in terms of enterprise development,
2: yes,
0: and growth. Ayan. At ang pinakamahalaga po siyempre, yung patuloy na magandang guidance at leadership ng aming top management led by Dr. Alvin Cha, support ng aming ibang divisions. At bago ko po makalimutan, kami po sa enterprise, syempre, hindi namin pwedeng sabihin mga experts po kami sa kung ano po. So patuloy din po yung aming pagte-training ng sarili namin kasi po ang kasabihan nga ay we cannot give what we don't have. So
2: tuloy-tuloy po yung pong inyong upgrading ng mga knowledge, ano? Skills improvement, tapos training. Napakaganda niya, napakarami. Hindi lang siguro dito sa ating bansa nalalaman niya, no? Kundi sa ibang bansa rin, the Engineer Altamera.
0: Opo. Nag-start po kami sa training namin sa division and then we plan po na expand ito sa iba pang mga divisions namin for competencies and skills at maaari pong mag-aral din sa ibang bansa gaya nga po ng nasabi nyo. Yan po. Kasi dagdag kaalaman po yan na maibabahagi naman namin sa
2: very good, very good. Aisha, pasalamatan na natin, Ms. B, si Engineer Altamera bilang ating subject matter expert sa episode natin ngayong Sabado sa Arangkada, Philmec Arangkada. Engineer Altamera, ano pong mensahe niyo sa ating mga listeners and viewers? Go ahead, please.
0: Sa ating pong mga listeners and viewers, mga followers ng ni Kakiko sa ating Go Agri Plus, patuloy po tayong magtiwala sa ating gobyerno at i-avail po natin kung ano yung pwede nating ma-avail na services and technologies At ito pong mga ito, ang goal po natin dito ay maiayos ang ating agriculture at hindi lang po tayo mga producers ng mga crops, but at the same time maging entrepreneurs po tayo, eventually mga maging businessmen and businesswomen, para po mas madagdagan pa yung ating kita at ani from our technologies, and para po sa ating araw-araw na pamumuhay maging magkaroon po tayo ng profitable and viable enterprises at sustainable. So ibig kong sabihin ay tuloy-tuloy po yung ating paggamit at pagkita from all those right. Technologies and enterprises.
2: Well said, Indira Altamera. Salamat po ng marami. Kahit Sabado, napaunlakan nyo ang Philmec Arangkada sa ating Arangkada episode dito sa Go
0: My Agri Plus. My pleasure and honor po. Thank
2: Kita-kita
0: you.
2: Tayo soon at nang mai palagana pa yung mga enterprises, yung mga na-develop ninyo, mga technologies at mga gustong humabol pa na meron silang magkaroon ng dagdag na kita mula dyan sa training na pinagkakaloob nyo at yung pagpapackage ng kanilang mga produkto. Salamat po muli and God bless sa Indira Altamera.
0: God bless po.
2: All right. And well, napakinggan natin Miss B. Nakasama natin ngayon ang ating subject matter expert, di ba? Miss B, nandiyan ka pa?
1: Yes po.
2: Oh, yeah.
1: Yes po, yes po.
2: Meron bang special announcement pala sa Philmec ngayon? Kumusta? Eh, basta nga, bago natin pala ipagpatuloy, yung pagbanggit mo ng activities, eh, bay, batiin natin si Jet. Nako, magpagaling ka. Napagod
1: opo.
2: Yan. Alam mo naman opo. Yung punong abala sa inyong mga ginagawang fiesta. Ibig sabihin, anniversary ng Philmec. Ano nga bang latest dyan sa inyong anniversaryo? Anniversary na Philmec. Pang ilang taon na nga ngayon?
1: 48 years na 48. Po. Magse-celebrate na po ng 48 years ang Philmec. At sa last week din po nang may kasabay po na aming 48th anniversary ay Post-Harvest Loss Prevention Week din po.
2: Wow.
1: Iikot po yung tema sa aming anniversary sa Lit and Lasting Rebranding Agriculture for the Next Generation. Kaya po maraming mga aktibidad ang pinaprepare po ng aming steering committee sa pangunguna po ng aming Applied Communications sa Division Chief at Assets Cluster Director na si Sir Elijah Davalos.
2: So, si Sir John, gandang umaga, yes, Sir John. Oo. Tsaka siyempre ang masipag, ako napakasipag at magaling na Director for Scientist 4 pa na si Dr. Dionisio Albindia. Oo, siyempre ang opisyal na nandyan. Si Sir Jerry Abilanosa. Sir Jerry, bikina man. Alam mo na, maraming mga ganap. Siya din ang daanan lahat ng mga papeles at saka ibang mga coordination. Kaya hindi mo din magkaugaga. So, kailan magsisimula? Anong, isa Monday na ba magsisimula ang culminating activities ba ng 84th anniversary?
1: Bali po sa susunod po na linggo,
2: pero
1: meron na,
2: pong
1: mga opo, may mga nakakasang activities na po para sa mga empleyado ng Philmec at katunayan po niyan sa darating na Wednesday po magsisimula ang palaro.
2: Uy,
1: na
2: talaga?
1: Ihanda po. Isa po ang aming division sa talagang
2: makikinahok sa anong gagawin niyo? Basketball ba o ano?
1: Mga simpleng mga laro lang po pero may
2: laro
1: mga iba't
2: Pinoy.
1: Ibang mga divisions po opo na
2: sasama ako diyan makikiano ko diyan sa larong Pinoy makikikain ako diyan sa inyo.
1: Opo.
2: All right.
1: Hintayin po namin kayo.
2: Maraming salamat muli Miss Bernadette Pagyo Grospe sa pagiging co-host ngayon. Thank you at sa mga taga Philmec sa ating Philmec Arangkada. See you again Sabado ha.
1: Yes,
2: sa
1: po.
2: Programang ito. All right.
1: Opo, maraming salamat.
2: Po sa mga nakikinig diyan sa 90.1 FM, diyan sa Radyo Agri, diyan po sa Philmec, diyan sa Philippine Center for Post Harvest Development Mechanization. All right. Thank you muli. Eto na. Sa inyong lahat, ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalin. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin kahit ako ay bayan.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: This is the English program of Radyo Pilipinas World Service, the international broadcast station of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Aired daily from 0200 to 0330 UTC through the following shortwave frequencies. 15.640 MHz, 17.750 MHz, 21.720 MHz. PBS, PBS Radyo Pilipinas World Service serves as a bridge on air, delivering timely news, information, and public service. PBS, PBS Radyo Pilipinas World Service, bringing Filipinos across the globe closer to home.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ito ang Radyo Pilipinas.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis sa mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo, pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagpakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education sa ating mga target audiences dito sa ating himpilan. Ito pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Naniong po.
0: Ayun. At tayo po ay kasalukuyang napapanood sa pamagitan po ng ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po sa inyong mga search bar. At syempre meron po tayong replays o re-uploads naman sa pamagitan ng ating official YouTube channel. Ang Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan sa YouTube. At bukod sa ating social media platform, ay meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. So paano po ito ma-access? Unang-una po ay inyo po itong ida-download at i-install sa pamagitan po ng Google Play Store para sa mga Android phone users at sa App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Pagpasok nyo po sa mismong mobile application na ito ay hanapin nyo lamang po, nasa likuran ko na ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating mga programa sa himpilan. At syempre, mas pinalawak pa po, no, ang ating reach dahil sa pagtutulungan po ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po bilang Voice of America. At dyan po, no, ay talaga pong meron tayong tinatawag na shortwave radio kung saan nakakarating po tayo sa iba't ibang panig ng mundo, particular po dun sa mga lugar po na meron lamang po silang mga shortwave receivers at wala pong mga internet, no? Kuminsan po ay nakakarating din tayo sa mga barko at napapakinggan tayo ng ating mga Filipino seafarers. So paano niyo po mapapakinggan ang Warm Heart? Ang Warm Heart po ay ine-ere po ng Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa pamagitan ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.